Yeah, miss, I'm so nganke ke xa xa ke mke wola ngxuma emqa abasixa tipangi mqa abasixa skola msede ke debe desenqedwe debe ngwa gqunqa soya debe ke gquka itanene qatha xoxo banqwane ayi ohi wa skola takawa ya gyatsu igcwalo ngesa naxa Freida Rhada xhama kwinqwa skola xa uwa ngekhokoma nxhuma ngemasi kamaxamqu uprogramu egatsanqa nomqhwarado exkefe mqwangxa yakhwe ngethi usisi gyaqala diwakaxeke mgewola xhuma.

0: Shebe ire kamahwa exka FM ki mbambara ha ho keketena di marats berahu bori eshrema tiram. Dia ak ete koma Jordan Hill Lewis partai isu dri e koroku jau si ten rute aninja veska poki mosul baiki nyam karahwa tim. Kunga oji te jaui goji George Naisna Sedgefield nu wilderness ita mosul baik kui hanga heng kam municipality tiseki amukunda nja dia ana go tuji akwe kwa khe kuji wohi manda akwe ama. Kui municipality tie hese kwa kwe tahono dia ana joji no bito municipality tiki ngo jamana kare kui parte jise manda akwe ma. Kata kai kui a parlamende si di ad hoc committee ango ni a ngushi utawa imburonga jese sa de a Soviet lekhanyane nga desene speaker etse o tsae khwe thoko di disa si ka hana garana tingo a sa kana o jao si khiri ka e tshwenyi tam komitee he kuri sa senge ho tingo ai ai hi go no ana re si ka di ko tam me kana se sa go ti go jiwe e ai ai e tem mata a ho si khuri na go no a tam he go kharo e gwe ta go no khuri o tam me e mo di kwa no go te go gabana ga a ke tsha jo go no teko kuri kuri gwem go ntshika go ntshamshi xa xa herita di nungi xa ka a do sna tinu nya seshika di ango ata tshwini sna go am le ga yane nxa di sinu an tsewe ke ga jawe di go e shinwa kana wa oroko go khere go be kwa nae ke tshwini ta kana qara tim mukoti ke jawe tlon khwena te mark the fuck bonde num ta ki the nxa di sinu kana an tia jawji a kwena kwawe tate isa kia ate ngikia wangu iti kwa naika si banya Stillwater si u kwezi mukoti tu si Restenberg ki Nordvesi mkunda ikim si banya ngivyeke nyam oke angakarati sinu ngo article yen akhnieke muteto si ngo jao aninja kungo kweke kana kaya kuji anyama kwatiye kwe kunkate na ngijao kwen fagbondi ki tiwen tamakano kana ngo te maadetam ako he ngo hiite ngo kwezi mkoti ae e ngo chaoji kwena ako eda di ngo deise ndeka si kwena ama. Mkunda kate kwe kwe anumsi di Restenberg ke julae kha debye nga de kwa na 300 di mkoti jao kwe a ngeese ka tu mkoti ji a mkunda ke tiuji yuka tuwesi ya kwe di nga dibe nga ati kha sine si banye ti ya tu mkoti ji Restenberg aninja wo nungo ngenberi natin kwena a ngo anji yuka tama tuwesi itam. Borisi o kherwem tsho fo Johannesburg se di a kwa go deng e kwe ratora go kwe e kha gwe ntsaishi bafana mahongela me go e wa go hi tsai kai go ma amango tsongwa he mitri he Kirsten Clayty etam mahongela o mburonga ta kwe he mburonga jio ka ha no ama e o ka mburonga kwe di tsong a kwe di thoma ka qaya e a ta go kwe a go tswa go go ji go a ta go thoma ka check am sha hi ama firender ta kuri ko ikleti et onhi a hekia hi tsamjika senden kim sebe ir bore ata teke khere yenge ha bana ga te tsu bore e keke sa nge tsama a ire a ma go yo xka fm kim
1: si un nde kwa dreamende na xka fm re ngumita mo ga kon kum ga min de flutsinonge Mimi nge wastemin kwati di alera nge Gordon Hill Lewis gate tuntake jangwa ngakan driwa yang skit awe keten router ke beska bukuna ke muscle by iya ke ngadani ka nta gani ka nge wa George Christa ke Sedgefield ke wilderness kuna ka nge hoki ngate ngos kutrisi kwa ta muscle by sing municipality cha nge kwa dia ayin ko gang kamo ke kwa nta municipality yang nge sekuwa ke di aki George ke Pitao Municipality ta yin ka chuki ngu kangati uska Forse trangi oa parlamen ngu ho komitie ke gani ka o sekreti tu komat nge ya dun onor suku ke sa Vitli kanyane ke kwa angkang I ke galaka speaker angwa nasnala janggu ngawa Toko didi zaya kadang kai ke teti ke chus kaya tisa du da komitie ngu teke kawa nge ya Chuan ngu sekresi ke biasa ka kamo ke ngu ke chus kaya paling ngu hana Iti koma sengta kasang ka fai yastiri waka ki partin kalm ge kwa so khamsan ka ta datam sa ma tut ki kala kang ka kong si ka ya kam ga che kwa ta ga wati ga sis de kir he sen ge ya kul kam ta tsan de kan ye kin ta ke ti kom ka si ka ko ko ta kon ra kala kan ya ti so fa ka main fak boni nganum ke kin ta ke ya tu probir sen hana ti kom ka si Kwasa Sibanya ke Silvater ke Kwezi Main Skaka nke Restenberga nke Norvesi ke Amatze Sibaya gwetu ke ta kinke Vegan Katwang Vetangwa Aha Neha wa Kwekham Take sang uchi koma ke ka kung o u kwa ke Tiw sekan kone sa u ke ti tweng ti ka kali nke kula ti koma Kumane kula ka usikan ta ka kham ta ke Ta ke ti liwi ka ujala Kwezi Skaka ke Main kuna ka dutwa kali kama kuchi toki desi ni anti koma kaudi ya kula ti koma fursi tra nge wa num ke resten berhe juli redi be ke kung ta ke ti koma ke 300 ti yi nga main kau ke provincia nge sen kha hng ta tu stiri wa konu ki gichu panga ta redi be kung ta ke si banya ke kung ta ke resten berhe kani kuna ti koma kisi sen ten nge hinta cha yang kali kama kuya kula kama kuchi koma sun nge fasi ofa kung yonis berhe kuna nga kamsa unkula nghe wa bafana ma hongela ya ngsengke kankula kia kikung yefru ki kirsten ya kua kirsten sluts mo hongela ngtake ya thwa kami kama kia ufutan nga kui kukula nga nga tiuska ng ta kawachika ngsten ngtake si hingo ya gingo ya hitung ta fir ente artaka klisha ng he tamkwin ngul kami kisantan kuna sengke kua kua ndio kawa kun mi ng masiwa ke fang kol tam akhiri fang kun ng SKFM.

0: Ach, ire tlamogwa exka FM ke buri e shwere matera marets beragum. Transnet nga de shinogana 2 miliard rande a se shota kwa tingo khona go jitsa a he na ngiye go jago ka e no 5 days in the moronga ji tui ga kuri o wa hango hisena ditam. Matskape e ka tsaya shi ka ga shi u shere ane go jete shwere ti ngo ngiye ti kuri ki nyama go ngo martim kheri o edition 620 ke shi karam. Transnet nyam ka di a fo kuri enge huyo ngo 4,6 miliard rand shere akana wo ti ta shwete nuk enge kuri siki 1,9 miliard rand a ana shota him. Transnet si di mandak o a Michelle Phillips buri garako nse Center Johannesburg ki kai kwa tim. Dri kamboronga kwe a kwama eka kai kwa kwek eki Johannesburg ki te gwe o si Warwick Stock ayo DJ waras da te him kim. Nem DJ ma December nge kuri ki Johannesburg doropa kao ki tao tu inhi. Nfierta ha kuri kwe lengi we butelezi vunsta ha tayesi ka msinga ta ki tenja e kwa Zulu Natal mkunda ke khose na tingi. No ay ay ewu kara kwe timboronga kwe di tsun a na kare tae a tunse kwe ango tsun a kwe tama. Butelezi toka ete sino go ahe warasim houtu si ik ehe. Nako am kumate jiu kwe e, khasim wesen ma, am tamakano amboronga ki kho kwe hima, Victor Majolam ka charo na him. Butelezi, Majolam se wesen kwa kwa hii, Majola, to kara kwe insinu ama warasim mtonwe e tere hitam. Nkwe sika ama polisa ase ukiti, nukuye amboronga kwe a atlae siki, Mozambique ka kwa unkoma Joaquim Armando Pakula, Doro himboronga e taho jere na kwe hii fefe ntwenda kakuri ya ama jere ki ngutam. Fakbonde he nufas nga ate sinu khana gwana waka tae ku akwa ate kapsta ate si ubesa tawe Golden Arrow se ngo khana u kaiti tue tue ye e wika kaya sika hofu pepa a kampanye woko ngo koro iya tigim. Besa tawe ahe wika ngoro sika hujawadi hofu kasiye ko manda ku e wotin sinu ngo atue tue kainja kumwe tam. Fakbonde kare kwa tingo tana tui tui nako jauji ya kain kata ngo disipline jauji a kampani si kunka atik e khanu kwa doho kwa teveki takono kamera jitama kia kai tingo besa kuru kwe kwa te kungwara takai tam. Nufas ngao kuna nga ati khana khavana kha hofo nja kungwa kwe nu khana u muteto nja khana ate makwena ngutle sika pepaji a awasika ati tam. Borisi u khiruem. Hofo Ecuador si di ank ete hiya presidente anwo si di a Abdalla Bucaram a nekha kuri jere aratura na wati o muteto ha COVID-19 sesa ka hoji a ngo atam ka amate kungu karahin juanga ete thara hinkam. Firin siya menta kuri kom Bucaram Augustus 96 nienta ki nyama ko siya ko February 97 nienta ka ungu si umanda e kwa na ima ngo ta kure khwanae kwa nae ka ngo ae nwa kaha mkuri ji aji jere kuji ate gwem. A do kwe kuwa ayate Ecuador si mutetu ise no amdi tswa ata makhanu amboronga eki ataka amboronga ta khose na tim. Eite tahim presidente ma nga desinu hama a ratura kui e tse uhofu onja siye ko apele hinya gutam. Ak iri bore adate ki ya akhere nge tu bore khabana ka ekska FM gite keke gwetin iri et amakuyom.
1: Ah, ngam di kong terima dengan SKFM dan kemudian o kemang ngak ngamik ngat flit sinongge. Transnet itu tu yang tadi tu miliar tiran di kit a tiu si kamali ku tami ke felur ka asasen ke 5 days sending kula dulu dulu. Kau ngai ke una u ke kerakat kani ku nada maska pay gitu ya hanya mali bongku ke ya kau angke gitu sen mar di tulis sen tunda. Transnet di ir sekir gitu sen ke fir kau fir angke kau ngai ke uvenca uma 4,6 miliar tiran di ke 1,9 miliard rand kon ke transneti akwa nga Michael Phillips ng kisan tot ki Johannesburg kunna der dit ik kwa kala sa chung of gan ke la nge wa chi kong he ki kung war stock ya DJ war si ti tri ng sing ge chu ge ta sing ke December ke kwa gan ye kwa Johannesburg ke kunna ke DJ waar is ik kan ik aan zet gekleed 40 jaar oud om klein gebe moet u lezen ik ge woens als ge wona msinga ge kozuna tal de kama kandia king flanka tron te put u lezen ja ng he san ng teke ya ng ke kru kasen ke dume a waar is ik kong ge kasen ik stiri tati dema nga nghe pung kama ke noya ki a Victor Majola ke kwa ng taputilizia ng he ng tang seka ng ke ya sia amajola sa chu si ng yin ke real klika ang waris ka ta suki kong kwa ng ti twa ng ge ta tona sisya tu ka kusika ng sing sing kam sing ta sing klakin kula yang tina Mozambiki kawa nga Joaquim Armando Bukula yang nga tsing kama kwe kwa tu strafu kang kang situa siki ta ki koga fa vintu na strafu ke drungu ngay kwa fagbona anu fa siki tung take ya kung wakapu statik ya besa matikapa ya golden arosi ke titik kakakan haske tuhung ka gege kwe gerek besa matikapa ya take ti kwa makang ya kan ngotho ke kang sing titik kang sing tini tawa tisa tuhung ka kunisa ta fak bonin ngge yi gwiswa sing besle ti ke matikapa ya ngke ngkang sa kam ngoi ke matikapa ya ngke kamara sing ke besa ngge pal ngwa ka gawang ku kam sing ti uska nu fasi gitu gita kung taga usi ka ng sing gita pisa kama kung sing veta jang ng taga usi kwa ng ng pifasi o fa ngay wa Ecuador ngulo gi perjinda ng kat na kao al dala buka arama ng kan ngang kao ga niya ka drong gustaw si una ya ya kang ng taga ng COVID-19 kagagi kwa ng 4 in 7 tak yare buka aram ke Augustus ke 90 in 16 in 13 in 7 in tak gitu gita ke tiu sika ngka sanggira ngke strafu ka ng sa guwa ya ya gya chuta susa ame drongo kuna ta chun ngak gya kwa ngdang amo ke kange kwa toro gin ngawa sang sita na hang gya kwa ten siyon ngon kwa ngay gwen ta presiden ta ngsi krisi gya kwa ngpun ngasin gya kang kwa kwa ng kung ngay akhe fam kula kama tinim sam kung ng SKFM.

0: thoma e ya go eta go ino e maqanta go tunwa e ye
1: e maqanta go
2: tunwa go iko ba re tsa e ha go
0: ta go ino a ke an tem ha ntwa e ta kwa I gara an ga go no twa
1: go a go
2: thole na go tsema ta go ino
0: tsema thole na go ta go go twa go ta go go am khom ke a thoma e gana e tam am khabe na go hana
1: Ampe jack on go ha kama na makai gwe nke ya go kong mo go go go ga
2: kwa ma kho kwa hinyo tonke kwa ya re ma am ka bango mo ka se ka go khonsa ne thu ma tote ku
1: thu e be ya
2: tsa ma tsara go no
1: Am show me the boy care. Si chama kai ko um ti yo kema tsubusha
3: Na tsam o go tama ka go boko ka go di amtsa
1: O go mtama go go kwa te ke mama ka wo we go khanya kwa ta go o go manwa ko o tsaya tama o tsai no ko wa tama no ko ta chama keri te te ta ba keri
2: kwa khon khwe kha ma a ka kwa
1: a tanto a gnishin
2: Mama si tsobe ta kgaya tideka timuku
1: na kwata ti kompa
2: ba anwa kha dai abam ka da akeshi wo ta magasa tsemni sha akaya webe ama ana go hibe kha mtoe ko
1: kuda ko
2: ama chawe
1: ngwa ka dimo ngwa ka ka dimo ka
2: go tsholo
1: ti ka be
2: ise am ke ke kwa ko go dikitama Ti temu tata am timku wa kong gawake. Timu tata ama kai tako ku am. Kumim ki te kuro ku yute. Siya kon kere kwa iya kuka ni konta.
1: Gatsu ma be. Aya kon
2: ngwa ka. Tokwe isha am.
1: Am kari mu aya kuka ngwa ka ti kuwa gwe.
3: Am chungi di ma aya
1: kuka ngwa ka. Aya kuka ngwa ka.
2: Te ko am sam shum di ma tate.
1: Tako ni dikha na kong ngwa ka.
3: Tako ngkere so kasi ya wana kwa di tanska
2: kuka. Ah. Da uma gawiti magoma kahina ti kukwesa. Yali kwati. Da uma ae kuwele kuku makashi uwe kuku. Ae guvema.
1: Takeri adotao akeri kongji.
2: Nyamuka mili guma kenu abasi ya huita kuku kukusa.
1: Amte kuwele kwa kumo katue hima na magwaba na kukwe kwe. Kai poro kacha kwe kukamacha apago. Kwa tini guwaba na ncha ya ncha to ya. Gana mkama kukukukwe. Wota na woku na te kwa kwa kwa ekra ya kwa tiwi yo te mounu nwe kwa ya gwa ukobe te kwa mwa kwa. Te ma te kwa
3: mwa kwa kwa kwa.
1: Ii ama nana kwa mata unu ya bala no. Bera chan kwa hem o ya tan. Kwa hem kichashi.
0: Ti te kwa te. Ma kurisika. Yari kwe di sende tri. Yari ti an gwa. Saya di Karawi tak kiri yang makan.
1: Ya.
0: Je. Alisa tisik hati.
1: Oh.
0: Je.
3: kwana kwama ira yaro ngoko ta kitin so kwe
1: ta kwam ta ko me kwara khanta
3: makama ago ke mpa bra ba mati ta ke tsere kiri ja ta sa go jwa ditin
2: ko dia kawanga o ka ya kwa go ino bere ko nya ke ya te tiko te te tiko mama na ka kyare sane a buma o kan an kyari jikishi di
3: ta go ndi tsara so sha kwa mta ti be no
2: I'm going to go to the house. Cha ka siya ko tiya si ta kada ti am nyam oro kun ta ku ma hambe ta ko sin cha se ko ku ma am na hi jere ra ma boro ta ma mu nya di ma
1: ko den ta ka
2: si bere ere ko ko aba si te te ti ma no mene di ta no ka ba na si sho na ko
1: kon kon na ko
2: ade di ma ti no ma a kwe ti ta ma tu ma ta ka ko ma kun de ma ta ti
1: ti ma ka ta ma ma kun de
2: ati ku ko da eno tai sa ti ku kai ti no ni ma kyai ka ga ti go ata tu ye ye ti ti no
3: go kyai
2: tu ti ta go i ye ti be shi jere ji a ni na ku ku ho ji ja ho ka ti ta
1: ka i ka
2: aro khara ko kai u shi ya ka ti tu aro ji ko i ma ta na ka ku du ba ko ma ku no ni ya ka ata ngi bu ta ku na ma shi ko mi ko ma ye go a te tui tui tui ta te dino aye si ba kai ad ma ngaji de ngaji de
3: go ho khaji
2: ah bara ya kya hi ta o kara kwa ka he o ma kha ko kha a ta ye ko ma ki wu
1: ta go ha to go de u han ke re mo ta ba ba tu ba ta ti kere ta ti to e yo nyama ko tu ba ta para
2: ta baramate a tu ba kharo a tu ka ha pere kwa no mo kha ni chu kure be ma sa mo se bere je te yo ka be
1: yo
2: i se chao ki ta ma te tu ka ta ma ke ha ma ke fa ya ma ke ko tu i tu anu ha o tu i tu anu ta tu anu ha o ta te te no i kha ti tu ta ko ta na te ji ma ko yo
3: ta ho nde ki wa na kere kere be cha we ki te te be no ngu ji do te ta te te o tu ga gere tswa ji no mo na bara tu te ka ma kunju ko na bara ga tu ta nki ta da hono ka ku ti chewe ngo mata ikara ngo meti
2: a le tsawa ke ti ya ko e khum di khwe go go a ja tu ko che e kha na a tsa ka go tu na ma che tu na ma no me na ku ku kwa a ta ikara ku ku ka ra ku bi ka ti kha ri na ku yo a kwa ndwa ka ya bi ko
1: ke ya kha ri ta ku
2: ta ku ko a na ku ku ko ko ma ku ku ko ti ko ke wa na ke ke kara khoe khoe gu a ye ka boro to he ad ma ko ad ma ye ad e si gu ad ta khu ya no ye re khwa am ko ti ta no mo
1: mi ya te ki ko
2: pa na ta ma a ta ka she nu no ma khoe to ka to ka to ma a ta ko na ka na ma
3: ko si ko si ta ho
2: khwa ki te khu ko te
0: ti ya ya mo ka ti a ba yi ka ba nyom pere ka
2: ke kwa mara to dere ka chi ya ta khu
1: ka da re ka
0: di ka ta mi
1: ka ni no ka di ka ja me go re
0: ta mi ma khana khu i
2: a ka bi ko he a ka e ki cha ti no ka bi si ka cha ti e ya ma ko ti cha si ki an cha cha gu de ta ku ku wa de si ja ro ko te sa ke
0: o ho mi a ma ta me
1: ye
0: de ne mi ka ma ta me na ngu o ma a ma
3: I'm going to go to the house.
0: Ata

0: 18:00 ka magwa XK FM ke Bori Eshwarama tera Maritz Beregong. Dia nam ketekoma Jordan Hill Lewis nga desinike he politika parti ji ngo koroku motetu ji akwata titam. Ama ata mosel bai ki veska puki kuyata ngo koroku jawa hamtie hiya deki Nihil Lewis kawukawata ANC nango koroku hofo ncha siyeti na ngo ufika na ukehe ngo aparte duromayo angie hwada tamano njikwe na ujihana te mate na uji ngi koroku imukunda kwa shigiwe ngo kanga kaveta dia ana ngo koroku hofo kahanda ma siyeti tako nga atisino akaisike hana ukehe kanga kayo hana anijitama hana shwe hata Tocin grupo gite kota se ko ewa ko imkoma vos musiket matlala ta khono am kam bismisi sa ekuo ko Pretoria si dihofu a go bismisi dimboronga ka ya ko eki si tegwe ma dimboronga ku ngwa teng tsorina tu hono tin akhan tun nach melinda rande ka si polisi kontra ka medike 24 ki tswana destra ka ki khahi kim ama hofu eki si te da ti go Pretoria si di go hofu tsuye ki a go etshwinsa go ama 14 tsun kwense ngo sikoka te item ni hofu iki ka etshwini go he hi te kwana matlala kwele kwereti ngo do ku estati she am hiye he ngo makokure amamburunga do no jere iti kwe ngo eja ku nyana go yom a do ku siki ngo shwe se na isino matlala ngo aha kuri a jere iki nguta amburunga ji amadoro khano Pretoria si di hofu a bismise di homo ko a Adoku ekwere kwa konga isi no ama 12 dikuri a jere ki nguta no matlala ngevisi nako a jere kuri ekwere kwa him. Statinan isi ka ngo khana utek wa aji a mbismisi koma Nordvesi koma Brown Mokhochim a hofo Johannesburg isi dekik enja kuntwa gwe ngo am a ka teki khama kwansi nako kagitinye te kumwa kaya ditama. Mokhochi meyim ki khose na hii no ama seko ewa kwe hi muteto kawken ki imanguri na hita ngo ama kewa hi sinu hama kwe tsuonsa te hinye itam. Mokochi ngo kaite ti kaisi ki ngwere ti sinu hama ngo kere hibe ngo hama jire ki kwe yu ngi ki hama kara ko kia hota tako stati ngo yeti hoji angwere hao tim. Ama angwe teha video kawka hoji ngo stati nga dejikan ki tita ngo kawa teji ama hama hutu e tuya hata taro hitam. Mokhochi nga atesino hama shwiriye guwe a video sikitama. Borisi u kheruem. R52 iye ndawa njaka isi polokwani no dentro nita Limpopo ki se ku kia mwawse na kweta ngo troko ake tsaeda kim. Mukunda siliku iya makwe hautu e departemente aninja masudu mabata hautu kuru kwenye kwa karata tu dawji a Sorry mukunda si uku ya makwe a hautu departemente e mashudu mabata hautu kuru kwen angwarata ngo tu dawji a anajauka ngo atamsi khana titaya ngo anga oe atrokom angkwako sa awasiyete tamsi kama. Hambe ngte si ka ngo shuri nata bori a akikwe a ngo tunwa datama. Habana kaktu bori ete koma gwe 12 riek ama huyum.
1: Tin ngam di confirm entene SKFM tam mi kuwa di flis nong di mi gira tangkin mi. Di alere a Gordon Hill Lewis ye kinta ke politika parte ya tu ng vetak o kulikamu ke kachi kisikam ya stem gai kwa hango jala kage ye kinga chaki musul pa ki vizga bukuna kestem kwa chi da hili wisi gichu gita ng a nsia ke ngosi ng hea hofuwi ke ufya ka gichu kamsa u yi bisledi sange tiu seka ng datam sanga ng ke datika ngu ke kongka ang heka a nsia kandidata leisi sku ng u di a ng takika kwa chi jala sanga stradio ama hea kwitsi hea kwi kusin kwa ng ta di a gichu giri tisa hofu ya ngua ya vita ki chaki ng kwa ng kumlakawa ng waket matlala Kita kocak sang kung lakar kan sini cuma masih peritori hafu dan nung dakang gunung masih sang kula. Langsir kasa wamalu bungut akan watu honor tin akan tu nama lindung randi ke polisa medical care yang 24 hour care bit sedi tu itu ana distrik kuna ofit itu kita seng kau sih kak dan ke Pretoria kan aku nak kasih tu akan seng uga ti kau ki fiartin ying sih yang kulang testing data tui mancalat kau kita kita di sana kamu kau fugi statik itu sih kang ngeseng aman ngau kau ki mancalat drongo strafu kau akhir hupang aku ingi drongo nung Pretoria of katene mangta ka usika angsten gita kamsu kau to alfun mi tina sa kau nawa da kumanjala ka usika angsten gita stama kule kwa stati ke tala kang kiswat kam tisa u bisa kiti kwa nghe wanur risi wa peron mohochi ke ufutan ngasi chung o kinyonas berakuna ka usika ngda mohochi ngangta kinyonya amai ka usika nghe ke kondisa ka wa jiu sika ng singgi ya tam sing la u sha ng he dong ji kwang ge ng mo chi ge ya kang ke se ti sa u ha ton ng ma ke ka ta ten ke ka da la tres tu ti u go ha ta ko sika ng ngo sing ti sta ti ke ke sing ge u fu sing ten a tu sa u jiu sika ng he tra kang ten es ke tra ng do ng ge ng e va la ti gang ka mo ko e mo chi ya ng ge ka ne kang ke jiu sika ng ku ne sa kwang ng ge fa si Ar minas 52 yen ki polukuan sa dendron limpopo kunas ki am kang frak motor ki oli provinsi departamen a trafik iwa mosk sodo mat pabda ki tisa ki li kalu sing sakan kwa ngkri ta stin gira ampa ta da ujala u da sang to ngukas bulat tong ki kwa ndi ku sikang yan ngi kulang ki sakwi stin gira kamsung kulang kong ngi mentin gi fang kulat kamat orfung sang kong ngi SKFM.

Kuska kame temo no tinek amako ina ntunda khmani tezi anke kara khwara duner ten siven oni khe FMK programme ka ko se freida khan eke kona mkati seta to darana tareka kai ku zukumo ku kwa kodi aniansa nti ya khu temo ndi ku ku zu anza kai ku zike hekamti anka kwa kon freida khan e temo ti anka tem na ve kengo e tetu uru khata nte ya khata kha tsamzi ki temo kanonde ku ku zike tama tse khu zikuni sa tia te ko for all and I saw the demo team when they had some to take a whole demo queen kitty him can wait demo has to come exam get demo he's not to come and they could cause a kitama at a exam and they could cause a hiyoko can hit some moon karate and clones a kitty and who's you who are who karako ava see him when they had some demo take a go where they how are go comes a car who's in yam that day that when it comes a demo who's a kurita thing as our awa ke ven kasan unka ke tama ata e kara ke khu yo ka te mo tsam ska ko mo ko no nde ku ri ko zite mo kana tsone sang ai ke ai zawe e zawa ko khwedzim nga kona ke tsone sa tsam me ha ke ri nde ku ri ko zinge amuka ti nge tsama ka nyama ko ke khu yo ka ai ke tinzi a kha zawa ko tsam zi kina ko khu zyang e zi tin kwange a kwa ko ka ri tanu tsone sa kha a kha wa go ko ne he ha u tsheka ma te mo hi a ko khwem poe he e wo ko nti a tsam zi ke ti do ka ti program ki te ke ke nte ko ma ko tsheka ama nge a sa e wo ti ve hem nde u zwanga demo kuro is ka how trek am ki yago tam nga kona ke am tsone sa tsone sa kiri tsam he ke munde e kuro kuzi nqom ta kono kwa akura ding eyes house nde e kuro kuzi nge a zawa te tsam ziki kona na ve ke demo ka no nde e kuro kuzi demo ku tsam ziki do ka go fe no mo ka go tsama ehem yo reng ko sa e re wo tin tsaus yo ka a tsui kha tsam wa tsau sen ta ding ti do ka ti anzi tseka taman hao rasonte anet an tsone sa kiri kwa kha nya ko mu kamet an tsone sa kiri nge ta ko khuji ti kwa kha kwa ko ka ri tano e vie ke o ski tama ti ko khuji kha za ta ti ze kha za ro go na bi ke tsam ze kem e kwa go ze kha za ro go kha sa ta ti kha o tsaka ka ma kone sa e ti mo an tsone sa tsone sa no da kha nte mo ka no ko e ma nyuma september ti a ka ti go ka o zwa ka su o a ka ku ita ti mo ko e ma nyuma an tsone sa ti mo ka zongati anenza kai kuzikita mate kuma go ti khanke atrek amesa e wo nya ti tsamska kuzwanga zita manya makote tuwa go ni yana ka zongati tamatsa se ko wo tati ba ifur bial ti sa itsa wo ti ve ke tsam e ke tswa ta tswitsa tsa ho sino u tsamzike miya te tsa a wa tsone sa kya te tsamzike nya makote khan a zongati tsa ki yago ta hun yana ka o se kata mate mo sin ra ka ho ka kona zike an tsone sa kirinde kul ko sin a yeti mo ke hetsam twa kara go tsawa go tamano tsam hem an tsone sa kiri go tingo nde go re go tsenya go ete kana go mo tati go ne na be ke ya te tsam ziki tsam ga o tama ga go isen tati tu ya ga na go o tati sa ka tsam ga o tsek am hem ta go nom khasa te tsam ziki tama ga mo tati nde go zi tingo e khasa te tsam ga hin tati go zi be for build te mo ti u fonanga am gao gesond het aan gits aan tsone sa goed uit seka go se temo as het tinzi venu temo buka di tri a kone buka di tri a tsone sa sa a ya ka ko manu a ki ta hon tsaka ka makita ma ya ka ko a kho man ke ke het na ve ke king ke ha ki ta te te tsams ka temo i ke hem kwa ve ke nya ma te ha khom se tsoha nya ma gun sa ho se tama a ta ha ho se seka ra ha te ku wa go kone ha o tsaka ka me sa e wo ten tu khom se tama temo ha bana ku wa go ha ki ya te go sa ho se ke ensa a ta ku ta ti tsamete mo an tsone sa kiri nde kuri go tsenya go a tate kone tsamete thi ya go se kgawa go e ka sene o nka ki na tsa o nka ki tamate mo ti a kgawa go kwa ham a is house nde kuri go se mo nge a ava se te tsams ke tama ya go mo ka tate tsame da go no go zu u kwa go ke an tsone sa kiri kone september an kwa mate a ka te go ka o tswang ka su an tsa te nya go a tate ka o tswang ke ma kwa na ska te mo te o go no go nta i ka te o an tsa te tlo sen tate ti kwa na se te mo kita mate woko nge adobe nzi tsone sangete azau ka ti tsamsa yama kotete woko nga kona ke kai kuze kita mate mote anka kwa kote balance ta tete o en e kwana zi an onze ka ya hota tsamsa ke u fana nga an tsone sa ke tsaka ka mate sa ka ta ti ke he tsam tsore te ke he tsam tsore tu ite ve ta ti tsaka ka me ta hono sa su u ka he an tsone sa kiri ta zi tinzi program ki te mote ke krinde kom tati kone hende kuri kuzite mate kwa nye programe seko yam sna kwa ta tsam zikim
xa ikuzukunqa qoxa kodi aniyenza xa kuzihita de go tsantsonsa thia kwa ga tsa mete monde e kuri kuzinge a ga se ukunye nyama go a kete ka go tang antsonsa di dote xa wa go ke hetsa o di e ga o di go subuna ku ta di ko ne he ke hetsam a tsam se ka te monge e go ga nyama go a kuri kuri ya letano ga ke tsonsa te motse ka go ta se tinzi xa ikuzikite tse tsirinte kom ta di ko ne na ve ke te moka nde kuri kuzi a di e tsonsa moka go tsam hengo aiz haus ke khos yo ka tui kha tsam ke te mo za haus na khau ta ting a ze te mo tsun sa tse ka ta man khau kha sondet ane an tsun sa kiri kwa kham khau kha sondet ane ke he tsam a se na ko te mo e ka us na ko te ke he ki ke hen ka ke kha sie te tsam ze kim tang le program e ka ko sie se ko yams na khata hanek e si ka drien der tag minute ze te mo e ya kwa kham en ko sie ko khiri ta te program e ya fire ka ma de kwa ti jurnal ta met program data ke en sa me ko ti se tato daranak aisa hiem.

Ganga are soto tendego a soto nawa. A ha kuyete damme a chirika hawa ha kawka was anahoi. Hakmo de tam hakama ha soto hai. Hadi tango jaswete ji, hak ayako tweake ji, ha uhiji, ha soto jaseji. Soto ang haka tilkwana kitenguan, anahana kwana kwanaki. Kwa soto takiko te.

Lesma pondo tsani te tse mako akati sam kumbi tan kreska tsame yalve amako 33 minute tsang yekra khwam radio honor tensive oni ge fm kin programme nge journal tamete konam kati seta freda han e kito darana qarekan ernes ngwe matemo ito ten uruna khoti september nga kona ki ke tsamti radio zingye honor tensive oni ge fm kreti ho tsams kati ay ku twa gon te ke tsam kas na ko an ko te tsiri ka khwe nda i kara qama data ko ne tsiri ka khwe ding ko an se khiri ho ve ke tsam ke insa ku tati nga kona ki september ngwe ma ya de tsams ka khaba na ting na ko a ko a tsam ku insi te ta ke ze unzi ndo umusobozi a tsams ka te mo te uta ko ne tsau kara ko te tata no ke tsam kas na ko te te mo te a ka go kha makata makate para ta ku musuri tam ta september ngwe ma te anzi a ka te ngo tsiri ka ngwe ma kwa kham hito te ke hetsam a ta te kas na ko te tsiri ka go se ama hink ezim no ke hetsam ke te radio zi atemo 107 o ni FM ke te ho go tsams ka te sa go be so ezi ti e tsans ti mo ti ta ho no za ka ite ho tsama te ko ma te tsans ke mi ya te e ntingo zi ti ya ho zite mo za ka ite zi ti e tsan ki an zi tama ti mo ti a a ka tinge a te tse ke re tsams ka te kas na te ho zi ti e te o tsiri ka ho ike ta september an go ma te mo ti a ka re tsiri ka ngo e ko ha hito ke tsam te a ta ti te o radio zingi a te tse ke re kwa ham den urwa go ben ti ans na go te go go te ma ka tswara tata ta nge journal ta met programme se ko yams na khata ha to ti se ko khirisa hi ek ac ka 62 minute ze e ya kwa ham ka e ku se te ti ak ke ten te mo programme ki te ko ma te september e te mo yi tsu tsantsin pe do yitsin a te kwa kha tswanga ze te mo te wo te ti ma ko tswanga zin an tsonsa ti ya korona e kurina hive te u anza te ke tsam tau sin tati ak ai nga o zikinge te maskere za ka sa ya vati tan kan te za ka tati ko ne te u hasonde ani an tsun sa kiri te u se u zi te twa kara ko tati se u te an se ke tsam ku ko he e guya ko nga ko ne ke se u te twa kara ka tati mo rai ka venu sanitizer atinu te sanitize tati ko ne te kama te guwe an tsun sa ti na yama ko tsam zika tsa te ta ko na to atam nga kona ke te hi ta te ho zen ai ke e vie ke se te tinya nge ku ve ta te mara te mos patra se ka kha ko ko se na te se ko gyao ta te ve no e ko se na te kha se ka ta te tso ze ta mang ai ke te mo ku wa ha te ta te nge nge ho ne ke ri se te ho ra tsam ze ke e ko se na ngo te kha se ta te ta ti ya ho ze program ke te ya kai kwa te te ko ma tem nge journal ta me te se ko yams na kwa ta hango se ko khiri sa hi 12 re ka ma te kwa kham tio bori ate se ko tse kro kom sa hi ne bori sun goro ki varisan mut vieta me program e kuro ko ha tsam ske me ko ti se ta to darana ka e go bori ko ko jin ko te a ka ko ta ten tsam kara ka tsam program ha ahem e tsana ha kom sa ya varitan a tsam ska ta ma ha studio se ka nbl na ko ti a kan ha ka ti tsam ta ma e ha tu kri na mata ti to ti se ko khiri go yen iri he amate kwa kham.

Revolution date ya tsane tsi mako anka di victory tan tsis ka tsame timono ya fek amako firen fier tag manitizi anke kara khwara doner ten 7 oni ge fm kin programme journal tamie te konam ka ti setam to tarana qare ka qai ku zi ti ya ku zi te muti ti ya qai ku ati te u resundit anza tama qai ku zi rakatim qai ku zi rakatim sure tswana u anza tama ko ne ngizi tsamzi te akatim Hito yam tamze ki zarok ay zite kara hi kwa tin ay kwe te kung te kona sere te ko te te zarok ay kata te kone te mu kan te utona ke kwa ha ngo ye kwa eya kwa tango kuri wak sa mene ngo te utona si uta te ngozi tamze te un sakiri nge a te mu ka te nomba pira zao zi kom kara ha kwa kham e kasen si u anin za te utona ngo so ta ve ta tin e nang e si ta te sure kana ko kai kutse wo Ava si tati ukuri o tsan kuta kwe te kwata su zawe. Kone te hiye ko an tati ngta e kuta utkana kwata tsamz ke hito te utkana ate huwa mati khan ke khamara te ke he tsamzu utati miya te suri si ka ajo arako ya te tsamz ke te an saya watati. Nta ii karake khuzi yo ka kunga tatan e si kinti khuzi te mu te utkana kuma anatam. Akoma ati venka o zitinzi te kam e wo te kam ziki te kreuni sa te ukona akoma akatatim. Ta kha ukuzi ke he kam te mu te hi te ukuka te ukona uenzikin tsetse kuzi ke he kam te kha tati kom ka kuzi te ukona kreuni sa noda ha kwa hakana o kasin aninzam. No te mu wati di do ka te kam ka kwartal skin ta I kara zao zuku wati te raporti si te mu wati te kien karoti te kien karoti te ukona ngie ti taman pendrizi en ngie karati si te kien karoti ve tano dri ka kwartal ngie hintu te ukona te tsetse hana o sure zao zuki te mu manu enko kha ta te kone te mu ngizi kamzi I mbapira zao zi aizi ka tama te ukona kiare kwako ayatwa te kamzi ki ngo khana o tsa o tsia tsa ro khuri khuri ta tim kone pende za o tsi o kona tsa ro ko ha tsa mse kim ta tsi tla e ko se ki te tia tse tsi rinti ko mate nge programme te a ka di jornal ta mi te se ko yam sna khata ham e si ka tswa ha mini te se e ya kwa ngo se ko khiri sa hi e 12 rek a mate kwa ham pori kha bana ti a ka ngo KRD mining kona ka tswa te hengo yen irisikam mining si ka temo kubi ka he tesina go hinkwe ien iri ka temo tesin sa hiyem ta anzi te hiyako an ta tem ta bori ko khuzi tenzi radio si anza te kre krente kom ta te programe gwa nam ka ti se ta yornal ta miye te to darana kare ka angos yako khiri sa hiyem pa khiri ek amade kwa khamu

0: kaget tamang uling apul nga oka ang kagong atan.
1: Kaso matakot kam, kalay nga mao tamuyat yung atan.
0: XKFM kwa na may kamalagi 22 na September.

João uthetsa necwe amako agade haleluya tanqesika chama 12 ek amako nien tin khamani tetsa ngekara kwa programme vadi sanmut vietame te hem kuro ko egwanam ka tiseta frida hang ekito darana qaide kam programme te agade temungo bori ko khosite anka kuta tiese ko nyam sna khatam toti se ko khiri sahie yen ire amate kwa khano bori ko khosite programme ki suri nata zitemu te ti anka kwa tem mining a KRD kusika temu isika yen irika kubika tesna go no isika tama temu di temu kano South Africa no Zimbabwe ta na cricketing eto kuzitemu ai kwa tem ngakona kiri do kare te radio zike kam 107 oni ge FM kite ti ho kam ska tete ai ku kota gomia te te wa dom zemia te konta le ta hon kwedam sikam kriket ten rugby ta ma kam ska te mo te ke kin kom di ta te an kon sa sikam in der ta ka in isika South Africa no Zimbabwe ta gau ku ze khatsu wet ai kwa te international cricket ukurite mo tes na goem ta ze tinsi program ki pori ko khuzete an ka kota te kone program ngwe te an ka te pori ko khuzete an ka kota te se ko yams na kwata tam tsiki ge tsana kha kom sa ya va te of ti kha u ka pori kha an ka sa ya va tano studio sin numero ke tia NBL na ko an ka studio sin numero 0117104 fir in age habile de kamze khatia ai ku twa go na kha ti bori ngo tse kuna ti tse kuna ti a ka ta ti ntemu ka nave ke ya go ta kamze ke eno tesna go u sporti go ne go se platform ten ke tano no ze kamze ti a ka te ngo bori ko program ke bori go go se te no te tsenya go ka ta ti sta se se ka ven studio se ka ti o kuna se ra teng ka go ta ti ta kuro programme ngwe se ko yams na khwata hanko se ko khirisa hi yen ire ama de kwa kham a kams ka tot se ko hoten september ngwe matemo kan ka kams ka te kinya matenu te nya ko an se tsiri ka ngwe kham an tsun sa kiri ko ne ngwe makun o de kwa ne e ti he tsuni sa tsu tsu te a ta ti tsiri ka ngwe ko na different tundax de september te ana kwa e hengo tsiri ka e he South Africa ki ke hen South Africa ki ana ko te na kana o tsiri ka temo an eziki nguya ko temo tsotsa ko ehe kwa ga hinto temo te uem nda ke karate avasi ya khwata an eziki ngo nguya ko tsotsa ya va tretam ta anzite an ka de september ngo ema no september ngo ema temo kwa tsunya ngo enge a temo ka te no nga kwa na ke hinto temo kwa na mka te ka te go jete o kunye ke hisen ta tinzi miya te business di anyansa zao ho te ya va te veno kasen ho ta mate ya va te tante a ka te gwanam ka te ke tsamzi te te ka ting wa ha hito te september te ke tse ka khlien te di zia kha te tsamzi ka te zao ka ta tim kone am tsone sa tse ka te mo te tsau ko ko a ka te zu u ganzo tsonya zi ven dwaz ta mate mo a o se ko kuen ku wa te kwa kham ka ze te ka ting ye tse tse te gwe te tsamzi ki te ke isna go nga kone ke te mo kara te ma nka o ite u nzi kitsinsa sna te ya va tretam kone ti yanka o zi kite tsuni sa tsuni sa te mo tsinsa sen he ya va a ka ku zi kite ko ma kwa eno zao a ha ka te khwe a ti ven ka sna khuta ma te mo ha ka te khwe a ti ven te mo de kwa ha u kwi e kwa na ta man ke ha tsinsa sa ya va te khwe a ti tan te mo tsame de ya ta ve kwa si sune ya ko nyama khwa ta ha tsam zi ki tse tse henge ha guye te tsam zi ki ti do ka te ha ki a khu yo kam te de ha ku ing te mo his na go ko ne tsinsa sin ne kwi is ka ve mara te an si te kung kung te nyama ko khama ko kwa kham azi nyama ko ke ze khazin ki etse e qhe ha guye te tsam zi ki ta september an kwa ma te ya khu te mo te a tsuni sa kai ko an ka te kwa ha te u kwi e kwa na ta ma te mo na ko dwazi na ko yizi tsunya te kwa te mo tsinsa sin ne te ya ka ta te a te qhe nka o zi kim ta se tsai ku zi ki te kre nte kom ta ti ko na nge programme ku ro kwe se ko yams na kwata hango si ya ko khiri sa hiye yen ire ka ma te kwa kham a kham ska to si ya ko khota

ama ngo ngi yeka icana ma ke a jota hinqa ha tumcana am ha tucita hinke ma ata ngo cha ngo a ngi umi ha kiteta hincha kama ma cha ngo mo ngino am homa ama ham ti a choro hin ha ha ma kwana ma em ki cho ma qa ta ata qa ma cha m tre ki qa ngam cana ma am kuma ngamho eno ngam dipumba eno cha

Yenengengengengeng SKFM dan ngombe tengah komen oja flit sinongge. Politika partai ngwa XNSI planya tu seng menestrang o gua ke kawa cumbu suka ki o peni majodini ke video ang seng ke kupla majodini ke jangka ke jang si tongna he ngom ke kau kaki uskap kuna XNSI ngong ta ke majodini tong sika ng ke si kau kaki o sa kama ta parlamen ngong kawa cika ng kotin kumci ta video ang ke Johannesburg he bergermis rada da morera tenen due ke hana ku ti ko ka ang ke hanas ber jam ke ka morera ke ka usse ke ti safar sku no ta sa kam ti ko ri he ko ku ne ko ku e ge ko mo ti ko ko free hate plasin ta ke i manifesta he wa no sing stem ke ka ko ti ya tu sing ng ti ko stem i ngi ge ko ku mo se pala ti ti ho u problem precis sing Guma yak aku ke Pretoria tak kamu ngoji kosong. Partai lera ngakor ni Mulder ge tahat ke EFF Plus. Tiene ujala tin ke stema kocha fir ke November ke metro kunan tut ge ko ko ke municipal atiti. Partai ke hofu ya nghe verkising ma hotel vessel ke tang ngkati belanger ke ka tut ge sengat ngwa ke municipal. Ke tsanya tu kwa chu se ke kanya no da kama ke voti sing kwa ng de tu kwa yeng yeng de tu la u kama ke tsi ke municipality joining sing kwa president Cyril Ramaphosa gya New Delhi ke India ngole ke 18 de BRICS jangwa ng he juma ng asatar da fa sonda kha Ramaphosa ng he kagya BRICS jangwa ya ke biasa Haiti ke tsiga ya tu seng pangang ngokwe kuwan seng plasi seng ke biasa ke dikikil seng pangang ngokwe ng kanga dami yi na posisi seng ke ti kwa makuna kui ng he wa ng witin sa uwa kwa ng ngokwe ke layer seng ng India wiki set Africa wia tu ngayon kwe gong kwa sa kwe bela khan kirk mali ng u dagat ngay kwa ng tenis tena hing wa men ke menerala nga kadeng wakil bateri ngom gitu sika nga keraka toh sengka usi iya tu ketakuin kanggung sing sekoma na pangin wakwe ngki fasi kalaka ng yalfu ke September sengge da seng ngulik nga Amerika ke kuka famindu na ke kongkwang ke kwa tesing kula ke kawa kwenye 3 days sende ke Al-Qaeda ke yadilang ke kulia kwa ng ta ngulik ng gitu gira kama kaya kweke New York kuna kang hea pedakton ke hostata ngapen Salvenia kau sika ang opportunity ke ang ngedit ngeswa gea kong ke Muslim wa burger minister New York ya ngeswa gea President Donald Trump a gea kong Vice President ang wajaiti Wendy yu sida nang gea wanda kang ngutong la siuska ng ko ngmi nghe wa yin ke fata ke tuyang ngam duita sam kong ngmi ng ke kwe dawan taliwiki SKFM

Tweede kamoga XK FMG e karoga go ketetena di Maritzburg go bore swere materam. Political party he XN SA nqa de sino gana qede se go minister a sa na tshumbusho de jawa a ketra maqo he pe mi majodina e go gana parliament e kwenki e utam. Atakwe sina de video a tuka e di majodina go teng a o khomkwid go kharati kwere khwae kwe a go khaki o skapokim. Action SA nga dukwana majodina siwi hii he ngo asi utli kwa kuwa kaya debeta kwa parlamente si kwa na kwa kwa aditam. Amboro nga he hise na tim vye kenge e kuyo Johannesburg si umberge mister ma dada Morero ata hangave dam jao karatim buka kwen kwa amkai kwa tingam. Morero makikwa na kame kwa makwe enkwa ratim. Freight from place na nga te sino kana ukoroko kuisi mkonda koroko ikihan jao kago he ngo kuwa kwa tseunisa ngo mboronga jitinji municipality tijiki ngo khana kwaratam. Parte ye uusi ka ako iye Pretoria kishwiri ka agwe, nuk aanku ita parte ik etekoma, Kornei Mulder, ngo swera mayo komi gwe ngo nata VF plus ina tlayete ngo koro kwe 4 November kwe metro jiki na mkunda municipality tijiki ngo khana kya otam. Parte isi din o akoro ko aninja voter vessels, nga disin tui hatu kwe khana ngo mbungan kwe khan eteka sahe ngo mbunga kwe na a chaya karango jaroma itam. Ama nga ati isinu ngo an tewuni sa tia kwe na aglausen ngo khuji uchaka kahe na kwe uchaya kara jaroma a ngo eteka agwe nam. President Cyril Ramaphosa New Delhi ka India ka siya kwa ta 18 ka BRICS kahe te osa u nyama kosonda ka esikere gwe em. Ramaphosa ngasi ka BRICS si ubispisi kwe na kwe kwa gwe ngo kai ku juku kai ku tak a hwe ta bismisi a hi ku muji hi at ai a chara an khoji na gako ko ji tsubu kai yo tse u tse ji ngu kha ta khono nkwa ku wa tsuka economy khoji tsinja sen de ke am kai ku shi ngo bismisi kwe na India no South Africa kwe na ke amate go kha go musa u bismisi ki jaro ai ango khom kai sa ki ai de ki ni cho ji ngom an a kwe na ngu ngom an a kwe na khoma o ka sha o ni a hwe ko khoji an he tako batri ji nkraha ka jao hau tuji ngom ke kwana ji ane njam. Borishi u kherwem. Nga ka ji Amerika iki ngisi ka tese na te ngifefe ntuanda ka kuri ngye hwa ti 11 September ngwe kek ame kwe em. 3 days re di kwe o hi Al-Qaeda kwe na fry ji tia ji a aya iya kwa ko tuwe e ngo a bismishe hi o sentra mi yoko si tkan tse u kwe iki takono Pentagon bere wa tse u dropa iki tahono chao a Pennsylvania si deki ngo ai karangikim. Fo ko ka ete en presidente kwa kwenye ko tintwa tahono nyam ka Muslim burgomaster ma doro pasiuma New York ki nga ka ete ogwem. President Donald Trump siya gove aki no am mkunipa presidente ma J.D. Vance am a siya ko te ma agwem. Tue iri bori kwe dam kwa si u kheri o khaya ahe, khabana kha tu bori he ete keke gwe XK FM ki tam me te ki si fir iri e kama huyomu.

Exka FM no nartensiwe nxeke nekade ke mthisamtsa gitara ncindo ke gicamtsa ke wa bongo mofeni camtsa ke tactics scoop wa mtsa mosincana bisa ke xala camtsa e wala camtsa ke tiwe camtsa ke ni khamane teke timwe ngiqame iqoma ngicube xala camtsa umoya khlanze xala di yofte ke September month wa mi qaba Vincent Victorine ke Friday xa ncume camtsa xa ndani ke akhangu xa mtsa program camtsa ke yeh program ke qoma ncube ke wala ke ucecwana besamtsa ngqumide ngiceke yakho ile ngqumike iqhuma ngike emse dedi kancacaqula kwesike qala manje ngqoka qonca hawo mse so umsa wala singabisi kana mse manje awu khama khama koko hayi na utwa khama ngicamsa cha ke kanti kwesike qala manje ngqoka awuca inqoka kwe awamsa kawisi sike e campus mse sing toto sing qala khama kwe toto utwa khama kwe cake mse cha toto jala kawisi kana ngqeko leti makang amtsa ngqoka kule makang mse abukhani ngqoka kule makang mtsa wa tsawe anqwa mtsa plani mtsa mana dinqwa ya mtsa plani mtsa mana singa da yajala khama wa tsiki qala mtsa khoda ni aqa mtsa mtsa buru mtsa mana qala mtsa mtsa pasi kawisi kana mtsa toto sing o ngqeko ke mtsa tsam kawisi tsike mtsa athi qaqwa uthi mtsa akhango wa mtsa aqham sing kawisi sike e ke tsike ka khonqo mtsa wa kawisi kana tsike e ke ngqwa da singo ka gimana na mana qina qinga tsike mtsa singo ka kawisi kana mtsa qwa qong qala ka ke asing ti wa ki sa ti pasa ngai kuliti maka ki kam kam kuli kama kama ni kwam kama ni tia tsi si kana pasa ngai tsi ya hantir ko ka kawisi kana kam sang ngai o kawisi kana kam sa sang da ka ngai ni mtsa pasi tsa toto ausi sing o kawisi si ke e kang tsa thika da kawisi kana ka kam sa ngai mtsa sing tswa kawisi kana ka ngai ni mtsa tsi kham tsa kana tsa musi si ka ngai ni mtsa ka kham sing wa sing a tsi de ni a tsa musi ngai ke o wiki sang ke o kawa ke ango kake ke ka ku ke khotsa mi da kawa masin da ka ga wisi kana tsoa a kona ngo kawa masin da ka gi sin da ga chinji u da ka da ga mchima ka da ga chinji ka mchima ka da ga ka ko kona mchima ke da ga wisi ka ge tsoa ka ma timbona a ne si ka ke ka le mondo da a kham sin da ga ne ga mani kwa wa ga wisi kana wa ga kala mcha kwa ko tsa tsa bra ka tsang ga wisi kana ko ngam jere mcha pasi tsa to to sa ka ge ko e kang wa ga jalasi wa atutu khamsing ka usi che ka khonkom tsa busing etsi an tho tsa tsi gi se o wa tso sing tsa tsi gi sing a wa ko e a se ka khama tsi ge hi kang a wa no tsi kang a khama ng de gini kana tsa musi si ho lo si si tsi ge a go le tsa o tsi a tso tsa wa atu e re sta ga tsi gi sing mara a tene ge a tsi gi sing ge a vindika a ge a tsi gi sing ka e ya o ko wa tsa o ga tsi si tswa a jala wan ko si a tsi a tu to khamsing ko ga tso nga mane a wa da ka wisa na jala ka mana tsa da ge ka wa tsi ge a singa kana tsam o ka singa kana ngui a singa kana khau da a pa sha tene a ka tsa ni si tsa ke ka mane o da ko ke ngi ko ka mane o da ke ngi tsa wa tsi ga ng tsala ge tsa sim tsa titi ma ga ga mo tsa tsa ka wa ka wa ya ka ngo tsa tsa sam tsa ke si di ngi ndo ge ho a tsam tsa ha wa net yin da ho tsa mo sa ngana tsa ke wa la ke o tsa ka mo tsa ke ke fa mo na tsa si wa ke ne ga

0: Kesi te tiamate no akate long way to go ta tsame tsesi ka twa ere tlama ko se se ndere tag minute jingye kwa xka fmk no state your mind program ete tinya darana tla tshwate he no te program ke tla iku ete tla ya ku tshwate he te u tswana nde ta ntse te tla kwa teng de uji tsa u sena tsa swerema no nde go ji tsa tlewa e tsona tsa swerema ve ere ta te ana go state your mind program a nya magota te tla kwa te tswana ku nya ke sina ku ngwa no tswana te tla no te ya no studio ka swerema go ne ta matswa go te o gata te ya tsan tsone sa kya e kara swerema sa nya ta mani to te ke tswara ku kom tswene he mande ta te tla kwa tereta nda ya tswene
1: te tswene ya tsan kumbo
0: ta no aku ma swerema
1: isi di kukwesa
0: no asure ka si ate tsam de uji ha asure we se na asino aka swere ma kodzi
1: matave
0: sure ka ku mate no ande uji sino ha we se na swere ma ko sure ka
1: ai kodzi
0: ta khuno ai mka ya kwa ta no ya no ai kwa na swere ma ko ha sure go ma
1: aha
0: ntsende o ma swere mke asi isi ya ko yata
1: teke yata
0: nde o tsima to tsiyata
1: nga wa tsema
0: ta ho no tsi ga e tsita nde o dzito nya ta tsho ho dzi tsiya ho ko
1: ta tsiya ho ko
0: nya to ho kre na ta
1: te ho ke tsi nu te klase se ke tsana ta
0: a dzi ti ya ta tswa he te ya sure ma te ga e sure a ntse ku mata no nde o dzi ga na sia ko sure o nya ta re ta no ga te ya sure ma na ga ga sure ka sia ko tsam ta ma no ga e sino a ka ga se o se na a ai ka ga e nya ko go dzi ta ma no sino sure ma ko ta no te mo te ku in ke nde o dzi tuna te sure ma ta ti go dzi no nde o kwa na tso go dzi ke he go dzi te o se na te sure ma ve ta te mo te o tswana ku in yenge te mo ka te no tswana te na kuma te ko o dzi tsan tse o ne sa thi ya no te o tswana a kuma te o dzi thi ya na kwa hanyi go dzi tama te o tswana hanyi a go dzi thi ya no te o tswana we se na tama no thi ya nga o dzi gana kuma te kwa gana go se na tla ya go tswa go nge sure ka tswa go se ya tano te a sure ka se tla ya go tswa go ga sure we se na a bora ka se ya tano se tla ya go tswa go ga mspani kwe na be no tsuno go se na tama se no tla ya go tswa go a kereka ka kuma tano se ya go kereka kona tla ya go tswa go nde o dzi swe ita ti a tla ya go iteke a tla ya go iteke ke henga o heti a ke hi tlo go no tsan tse o ne sa tseka nge a ke hi te go a ka tsa se tla ya go tswa te kona ndeta

ka FM 107 nxekeni karemtse samsa kidara ncinwe gicamtsa ke Q nguye wakhe uma gicamtsa ke wola ke uqhuma xa ngicala cinca uma iqhuma nike usimtsa chaqa umsa titi ke uqhuma umsa steke 3 chaqa ke fierta kamone timtsa simtsa sobetu na kamone timtsa ngoma khama wola chaqa ewa firire umsa samsa firire ngoma ke kuthele ake khuinda ngicala cinca ngoma ke ushana xa umsa ke umsa titi match ke uqhuma umsa sake wola ke chaqa 3 chaqa ke 15 minute umsa umsa genzi umsa ngoma ke khama ngoma ke cala cinca ngoma ke wa silbi wola umsa iqonqa umsa ke umsa makang wa kada pasika uqhuma umsa sata ke chawa aqo wathi ke kangavindika ataka yasinthi ofake sathi ke wathi ke aqhonqa fa aqancinga ka fasinthi ke nithi kang mathisa ka wa uthi kang manquqa unaka ka muto aphanga nqothi aphanga qwathi ke mano da khaqwa ka aphanga qwathi ke manqothi qwa ka da kuyisana wa thi ke kang athi qwa uthi ke kang nesi qwa ke nema pasimo jala thi kang pasi kang magqominqa ka wathi ke kang giya michoda ka wathi ke miqancinga da kuyisana kang anqothi ke Chigi gang and hotu, Utsiki gang at Tunga, Awakana Tungsi, Chigi, Hikang at Tunga, Akanga, Kinichka, Mama Mutu, Ukanoka, Kamutu Panga, O Kamutu Zala Kamami of Kamutu, Oto Kamami, the Gosian and the Gigana Tum Ola, which is Chigi gang at O Zala of Tuesday, Akama Tuesday, Gang Apasi of Sing Hangi, Apasi, Atoto, O Kamakatika, Apasi, Atoto Sing. Kat lagi cikang apa sih atau tu otot kat lagi cikang apa sih atau tu festan kiki kau sih si cikika kuangkua mama nyawa ama nyawa ada sih sih kita jalan kama lepas titi anuahe aci asing hai kuka aci akis aku kaya festan kau ini ma kuang manghulit tau dah cikhi ma plan ya ima sing ngau kau plan ya ima ngau ka ang tiki kau sih kan apa sih matoto osing ma apa sih matoto mana kan ni kau cikhi gang asing tiki Atu satawa da guma kona u tain akadu da probir tsam sasa ke kan isi o tsike akam sa tiki tsike akwe pala pala tsahik da wana kahe awa wana ka tusi ang hawa fistan tege ni kata pasi o kame ke ma kona kuta wana pasi gwe ka kita ma kutsok ka tsika kona ng hawa fistan ka wukona ng hawa sa ng hawa tege tsike he ka pasi ka wukwa kwa o tsike ka pasi ka ko jala kwa ta ke akama ke ai ta ka wisi ka na ka ang akiseng hayo ka wisi ka na ka ang akikama ka tege ni manghulitawa king kalima ang ta mapasi makrika ka gitamai tage atwa a kwan tage ang hulitawa ka ya tona ka wisi kandwa mchikam machike a kamatka mchikam machike a utwa wan kano da ha anda ka ki atsaga anda ka inhasin ni tage wakaga iman ahana ka ki ang inhasin ka tage ni ka kanu asikang pasi makang matang tsukka mana pasi matang ni mwachika ni nika pasi matang kamchika ngayka ki ni kwe he mawa fistana chiki sing o kwe mawa sing ha chiki sing awa mapasi masanghi ke kankwe ka eh mawa masanghi ke plan ya eh yang matoka plan ya eh manguka yang pasi yang matam matuka chinji chika na matuka kuna chika na kawisi ka ima o kawisi ka magulika matungu wana chiki ka kanyuma jalami ke kamsang eh ka tuwami ke kamsang eh dagawisi na wa asing chi te chiki asing kroka awa fistan ka chiki afistan kroka awa sing hai te gini pasi Afistan cikih kakusi dengan jelas saya wawan. Saya sata ki kem sa sagi cikah na jalam sa kan ngakam pasim sa bahan ngakak cowa cikih sa sagi kalak kam sa ngotu ke hitung ke jalak ke kalak kam ke tamak kawa cikih ang kawa kuka kau cikih kang asing kuka kau cikih kang asau kuka a kama ke kau sing ka kama ke cikih kam kuka ke kau awan nisi de cikih nisi kuka dang awan nisi kan kau fawak ngte gini makin kulit tau kakin kalima kiai da mimuni wa ngkai ka kama mi Cik Asing keluarga, aku tu sa. Tama kalau ihat tu awak hamse kau sekarang awasing, hati gini maki awak kuangke, dah kaki tu awam, dah pasin. Mak kadui hingsing planning ni, mak kadui sing maniring ni, ya eh, yang makong macik maniring ni, ya eh, madu jalan macik, maniring ni, madu he akam macik, kau sih nak kampasi macuk tak, kau sih nak kampasi magulit, kau sih nak kampasi mafistan ke kangusi, kangasi. Kamane ki bahane o kamane ki ngada kulitima ma watkhang ma plan ya ima gitsu nga o plan ya ima ma gulika ma kulitima tsige watkhawa kulitima ma wana ka tusida kulitima ma fistan khama ka ge tsige ma pasima o jala wan kaya kala sinti ang tuna kay ngge ki atwa atso ka ka usisi ki agulika ki thopho ka atwa a khamse ka usisi ki agulika ki thopho ka na pasa tsang ngge ki ang tuna tsiga ka ngusi ang ngde ki ne atwa mo ka fistan tsigi sin ke ga tsiga asin ki ta tuna ta atso da ko ga asin ki ta tuna ta atso da kham ga ira ke imsa samsa ki tarang ngindwa e ke le rola na kamsa ki like this ke ka kam tuna ke imsa ti ma ga ka tso ke chimbo ira ka usin imsa ka kom tsa ka kamsa kom ngam a ib a vikta ki chimbo e imsa sin ki imsa supa ki manit ma ka kamsa ki 15 minute imsa kama Walewa, firirin cha samsa firirin, ya kuntala ya kikwida mwikala tumtunge.

0: Kim cawala ki tik di ya walim ki firiri ki iska FM tolu magyan mbukun gawa iska FM ay witeng ya tayong kami kaging yaming areverten moyong Khoutin ay please sa komisaris yang higya walit nan general Tommy Moto Benny kang hiya at tik di gya okuya gani kuno kwa ante ki dami ay tu ngam kang ngam kawa gani kuno kwa ang sing agya kamsa profensi atong ke kawya Kacik gigi tak kuat ni hak koma in presiden kain segi akam semua mula yang ayat tu honort in ni kan kang his cik gigi cuge tinik dia pelisan agan ikut nak saya akam semua orang awak kau ya ganking agan ikut nan untuk beni agan gue agan ngausi kim mula yang kain segi akam sen tegak cik gigi ramu yang awak dri presiden ke gan ikut nak kuat kang he kahwin agan ngaus tinik dia akam semua mula ngan agan cuman kim mula musuh ya Cik tuan, ik digiga cuk kak ayakan ngam O digiga cuk ngam kong Kang histe ni gya kamsin digiga cik digiga tuan ngalo kama kuya khautin ayak gani kunan Kang hi ngulayang cik digiga tuan ngalo kama kuya gani kuna kwa Nto bini ay tunggu ngal ngawsi ki yinki gya kan ngalik ay kwa cik profensi yang ay chong Teni gya kamsin uti ngang aga gani kuna maku gya Ngalik ay kwa kanga cik digiga tuan ngalo kama kwen Norvesi ayi biasa ketika orang cik degi abraun mukhochi kalau mana statu agia kamsung wa yake gani kuno kwa kangausi kang segi asung uan itu kang hiat cik degi mukuk wa mukuk tron ay gani kuno mukuk gie hang hati ya uan ulan ayak gani kunan kang hiat cik degi mukuk on mukhochi veke yak gani acon kang his agia kamsung o yones bereng ayi wafu gani kunan kimi mukuk tron ay gani kuna cik degi hang mukuk uyan Statu agia kamsung u tigang aga chonung kang higyang wa kamo kwe singa gani kuna kwa angki mwle asing gie chuke khala mwkho chi ike gani kuna kwa angkia wa fitang achon awa kamo kwe nga wge chik chuan agi gigang hong chakong ke gani kuna chik di gya wan for los aya kunan ke uwe saran Mwla aya chuk kamsung gan chik di gya wa diharde aga mwla panga kao chik di gya mwge kaya gani kuna kwa angka isi gya sing uwan viko ma aka kau ya ganke gya uwan Burger Mister yang hea nice na ayi gani kunan obri changwan aya ngong kaya ka ansing agi ki wana diharde aya mwla kao ya hindi gigi ngong lang achon man Kam ka panga kaya ansing gya kamsung uwan mwla panga kao ngasi di gya chuke khali uwayi ke chik kwan ayi gigi ka ngong kong diar ding la ponga kaung talak kam kan khoi tamani sing achik de ge kham so tisa kan he sik de ge ge sing wa kan dia ay khunan ki ma chik de ge ram ha khol khan ay ge kan dia ay khunan an sugu yang sing ateni gi ya kham sing u kan sing chik de ge ge ek de ya ki season 20 ki noi yang a chon ha sing de ge ya so bi sa ki ma gi ya khol khan ay kan dia ay kan ni khunan chang ai fasin Cik tuan, ayo kau kawin nga cik degi cukai kau tahun Acu kau kawin cik degi nga kuni saka higi ya kamsakan Aki mini bes teksi nga waki baki ke kuin cik degi ya wa en yeni Tamu kama kuyan, liu khamkan ayo kuna ke veska pun ayo gani kunan Christopher Spies kang hiya cik degi ya plisa nga kuhana kau gian ngun Hiya teki kamsung ka cik degi ya mini bes teksi Ying he cik degi nga kaman Porfor ves ayo gani kunan Baki ng kawitamani singgiya kamsin tagi kuang he ti kaanchik digi ngho kunisa o tohon ay chul ko kwe kaanchik digi ke kunisan kaansing agya kamsu achik tuan ay sezin chik digi ke ngong teksi ay ngong chik digi ke sa akwi kaansige tinig digi suiteling akunamu digi ngcho chon Baki ng ato kia chul ko kwe yichik digi tagi gulo kaansing atinig ya kamsin u On khalak yang achon ng kim chimachik digi rin ngong o taya ke kunisan kaansingge kuang hiya gani kuna kwa ng kam jang hum yi ya firiri ai fasir kam chawla du chik gya wa fai firi kam ja dura gya sam jang hum ge iska fm
1: kam te sika firi amo ko firi minute nge kara kha x ka fm ki bori he sore ma trati tomsen norem Gauteng se o polisi komisare se ma lieutenant general Tommy Mtumbeni na te de kuri Angdi di mporonga he na daku kwedi chung di de a tsebesen kaye ti khana o provinsi ki ngi kuri si ki nyehe kuma yin persen de sai si a za 209 ko uru tsuara ti ngi ku a ata kama shweye ti angye ti kuri si ta mo ku kainu ntumbeni nga ti isi ngi ku a tsebeshane ka yeti 3% sa se ga temano gana tsang tsoja corona ka ya hati tsungi ku jim amku a onku se kya anu tsoja thong karan aku a hisane ka ya ting hauten jiki anu isu onku ji tsara ti ta mahanam tumbeni nga de ka gana tsang tsoja corote provinsi kingi ku an tsoe hi ka ya hati tam Taisi Nordivesi seura kombran mohochi miziki statu manga tika angiko kakue aja mohochi maruna I ude hiutu ki kwana hi takunu ute atawi hi tiku ihe aja mushupi a kriyeka muhi uka kara hi aku ihe aja vidu gyewe ki muhi hiwe mohochi ngamangieti vyeke sika tokarati statu ki kaye ewukoma Johannesburg show landro show show kata ko anka te aja amaku ye hin ho di video ki aja kui ye ti tam statu ma ku chawo ti ai keke ho ko akai ku jigi tu ga hi ku yi ji na ta ku yi sane re tam ma ho chi ma she ku ewu ho hi ma anka ha veta akwe ye hi e kona jika e ma aja foslo resiki usrandi oka ema hambej a un sa hi hi khu ta man aja ema nta hanguli na hi tam e ku he ti tru kara ku hu kara ho ta dri ka kuma to ka ti man o si kai burger meister na nation ki te him obri chengwa music am ki nem ka ko kuma ngo cam ko ta ta se ku e wo ho hi e ko ko ka kum ko ta ko am kuma un hi tam dri ka boronga khoma ta ye hu ka ta mango te ta ngin zi ka ema dara na ku kwa kha ko tha gi ti ya te ta ita cham cha a ja ki mo e ko hu ita a cha gwa na wa gwe a ta shi nya mo ko ka ja te ku ngo cham se sin tu nda ha ka e shi ngim gwe mzi kim bori shi o khari we dri ku na u khoma zi ka o da he u tu ka ku ti yo ku be sa taxi he ta khono ba ki he u tu ta da ma en yen tsau khoma tu si liu kham ka ki ves ka pu sho okam polisha ka ku yema te ku Christopher Spish nga te ku besa taxi he Beaufort ves ka ku mota no baki he ta ani jam ja khamota no ai ani ka ya ka ko ta he utu sham Spish mi shwe te kona sei si kona taxi ki ngota na ku mota no spatra ka uita no baki he si ai no dawotam no kona sesa ta ka ya hati na u kona si ki he utu sha ka kwa teritam ate ya hafiri iribori ya khiri ngwe tubure kakate kikisa ingi kame faife kamnu xka fm kim.

Exka FM 107 ngene gara ke mtsa samtsa ke tara ncina ke ke camtsa ke zdala big ke camtsa ke emaweni ke mtsa wola ke ngana la ucaqola ka qonqa mtsa ngathi xa camke ke ushikana xa mtsa mtsa pasi mtsa tutu singo ke mtsa titima mtsima ka mtsa xa mtsa titima mtsa wola a pangana ka bushana qonqa mtsa mtsa pasi mtsa tutu singo ke ne titi ai tsike ma tsoka o tsike ma ngotu e tsike ma kangma no dakha ko ngqo ka ko tamqela pasi ma singhaka ke ngale ma pasi mo o khama ka titi ang singa kini mi kam singa e mi titi singa e tike mang hoti kwa ka tike mang tong tsaka wa ma ka tu kam sing tike o kama dam tsa saka wisi nam tsa kama ya kang wom tsa kwa di kwa ngwa kwa ne pa sing tsa tutu sing ka ki mtsa wala tsim tsa khabar kam tsa asing ka ki tike mtsa ang hulita o tike mtsa kwa tuisa o tike mtsa kwa kama ang ngwa ki mtsa sing tike sing kam sing tsa sing tike sing ka o jala ka ki mtsa mani tsa o jala tsi wisi kana mtsa mani tsa kama tsi wisi kana taka kama tsa mtsa mani tsa kama tsi wisi kana tuka kuse na kwa ngam sikem tsa pasim tsa tutu singo ke kem tsa ngoli tawa in kha tsi gisin tsa pasim tsa nesi tsam tsa tsa tsam tsa tsa ne kwa e mo tsa tsa e kwa e mo ngoli tawa e da mo pasim mo tsam tsi wisi sikang mo o kama tsa mi tsam pasim mo tsam tsi wisi sikang mo jala wan a titi pa sa ngai a mani kwa wa da kuse na jala kha mani kwa kha ma tsi ke da ka kha ma a titi pa sa ngai ne ka e ma tu e ke ma ma tsa ka e ke ma kun sa e am tsa singa wisi na tene wa tsi ke ka pasim tsa singa kwa ke ke khongwi a tsanga wa titre ya kangunga ya adung afistan kaki chige ya raksina a o chige kang ya akon a ya singa ka ofas anga ka chinga ka ya kon ga ki chiga e ya ngai o va kon ga ki chinga ka e ya ya jalo chinga ka chi ya kona kanga nam sa ki ko sana kham sa de ki ka wa chikhangwe a kangunga o chikhangwe a probier kala a probier kangunga a probier kon ya kan dasi awa ka ke asa a tlhokwe ka no fo a tlhamseng ka ke ne tsi kan tsi tswa ka go nne mo tsi tswa ka nne mi ma sa raga wa tsiya tsi jala sim ka nne ke ka tsi ke ya kwa a ka tswa ke ne tsi tswa na a ya tswa tutu a ka nne wa ya tswa tutu a kwa fo ya tswa of ya ka ke go ya tsi ke ya sim na u tsi ka ke sa go no fo ya tlhamseng ka daga wa tsi ke kang wa tsi thenge ya sim kro ka ta tsi nga kana ka ya tsala mo tsa sing ka nga isim nga u tsi tsi tswanwe a tisa a u tsi tswanwa a tomo a ya ka go nne wa tsike tsi tswana ke sing kana kang ya go nna wa man tsinga ka ya ke raksina ka mtsa bisingi ka wa nwishin tsika u kwa tsa musin tsau tsiki ka khwang kwa tsiki singa e angholi tau tsiki singa e he kang a owa a khai tsiki singa na taka tswa jala a fa khai tsiki singa na taka ka tswa towa ta ma ko e a sing ha ka awa sa a ta tsi tsamwe a khang gona wa ta ir si tsika wa sa ka u tsi tsamwe tsamwe tsana a sa ka na ma a tsokona lika tsika ta ka e tsi tsamwe tane u tsi twidi wa tsi gage ne ka ma ni owa ki khale ma e ta tsi kwe ngun kwe nga tsi ka ma ni owa ta tsi kwe ngun khai a to ma am ka ma ni owa ta tsi kwe ngun khai tsi da mtsa kwe singa ki tsike ka tsi tsa wa a kwa ta khang ka wisi ki a u tsa a alcohol ka gani a khang ka wisi ki a khang ka gani kana tsa musi a wa tsuka kana tsa musi a tswa a dzi tsu khama kwe le ti rol ke tsong a wana ya a khang go va dzi ya wana ki kwe itsa wana kwa khang go kwe itsa wana kwa a ngotle tsi tsana fra ke a tsui singa mo a tsui wana ne ho da khama sana ta khama da kwa kone ne ho da khama sana khama da kwa a khang go ka wisi na ng ta ki ya tsong ri tsika tsong ri nwa kana kang ya kising ta kana kang ya tisa wan kan eng wa ka usi ta na kham sa de ki tsike tsi tsong ri tsong ri nwa ya raksin nwa ki ka ya mutu atisa wan ka khain de ki mtsa pasi mtsa khai ka usi ka na ho jala mtsa kham sing ka usi na ho jala mtsa sing ka usi na ho tu wan tsike ya sing na ko na wa ya hangda tsike ka ki khwam kwa u tsike ka ki tam kwa u tsike ka ki tsinga kwa ka tsoa kha tsike he ki kha tsi ngau khama khoi ka tsike tsi molelo ma da tsinga ka sing he ka ta ki ne ka tsoko ki tsinga ya of ko tsoko ki tama ya da mtsima yo skile ki tsinga khale mai ka wisi ka ndo ka awa ke a sing go ya sa a tsi wisi o ka kwa tsi awa a pa si a kham sing ka wisi na ngo toa kham sing ka wisi ka na ngo jala ngai ka ki ka e he man ho tu tawa tsike ka e ma tsoa thisa tsike a wa tsike ma kham sing ta ka mo jala ka tsike ma kham sing ta ka to mi ka wisi ka ndo wa a sing he ka wisi ka ndo ta ka wisi sa jala a ka wisi ka na to a ta pa sim tsa kham sing ka wisi na ngai ki ni tsi tsi tsoa ngwa sing ta wa o tsi tsoa ngwa a sing jala ngwa ki ka ya mutu a tisa ya mutu a kwa ngwa ya mutu a kha ngwa de ni tsi ka ma sing ta ka tsoa jala a ka tsoa to a ka tsoa tsuma ta a kwa a dzia ri ga ro ma ndo a kwa a ta wa ka wisi ka ndo
Ankwa, Tinzika Wiskando. Tiskando, Akamsinka, the Gona Kamsaka, I was in Hatigani, Mopassimo, Kamakawiska, Mopassimo Zalakawiskando, Mopassi, Mokawiskan, Kawaki, Tapasim Chatu to Sintago, Toto Akamaka, the Awaka Lungsa, Kunaga Gineti, Hiki Kogona, Siki Kogona, a Pasa, Kamsin Tiskan Hotzella, Koguli Tatigano. Tikana, Kamsa Tikana, Tikana, Tikana Gini, Tikipasa Sinti, Tikipasa Zalai. Kwaya senta waka, na mtoko sengi kanina wa tiki tiko nyara kisana wa ya kea ngana wa of atali titeng atumaa o ato ati ya itumaa, tiko itumaa kaya atumaa ya tala of atumaa kango ngoti ya tiki atuwa ngana wa ya atumaa ya kanga wa ya senti nguita kaya tuwa zela wana na tinga kaya atumaa kasara kika mtsa pasi mtsa tutu kam seng mtsa eka seng mtsa kasumdeti seng mtsa ntuto yunga ka wankawa kwa eka mtsa tutu tau kama ngawa Just I am such a class, a quick, just sending a wish and door. A two is a tilta, Godzilla, a two is a planning, got to what I hear. A two to a sing like a nunak and a thumbs is a fluke at class, got a walk and a thumbs across a quick and comes at Tolugini, meaning in a ticket gave up in her planning, goes and I'm going to get a two to a two Godzilla comma, a two to a Kulukuisiana, and go to comma, one Konaka sing like a dini, Pussy, a two to sing Uka wish and one or two, a pass at two singles and Godzilla. Titia is a gitian or a kangunawa. Yes, in the Ting Godzilla. The Tingagana Gangsa, Tung atum, Nkwaka, a topasagona car, a topasagona glue, and now a sicky, he kagisins as Toto asking, he are going now I have a stand or going now I ask, I go, now I have Gukusando. Walk away, he gangs a single head, Tikishi, Kaisi, Fulkin, Gandhi, and Otikon, Kizalan, or Tanikon, three, Stantigana, the Passi, and do it any to my. Pasi duteni kama kan gosi ogan asi sang watu au satsung tua ngatum ngokona kha kaga khangi tige angwa sin ko go tige afu ko kaga tota tige hanga lo kama ram tsaki tarang nanam tsa sage wala kam tsa tige fili kam tsa ini tuna ni tege timbo awa iho kam tsaki alles for me wa kam tsaki tarang nanam

kimtawala ke tigde ya walin ke faifiri ke eska fm tolu ma gya qambu ngya wa eska fm ayuta ngya tang kam ka ge ngam ya min ar vertin moyo ola ya ang hesi tigde gya khamso wa yalpin ngwa ke akka ka ngya wa national kalet kongrit ayi wan Fidel Adams kang hising agia kamsung wa 16 ki Oktober diwig digyan ang painton aya hofu gani kuna singgia sobisa kameko un angawang kulaya ang kigangon. Adams kang hikalekam yag digi kon un hofu ay gani kuna gin kulaya ang sisig digi tuke khali waya gia wa tsaan ngwag vitan ang hong awan. Kamsung agan ngawsi kang his dini giyang wa kamo kwetu un ulaya ang aya krisi ki gani kuna kwa un kang he teni gya kali ua politika aga chokkawan kang he onir sugu si teni gya un angawan. Khautin ay plisa komisares letenan general Tommy Matobeni atik di gya uku yang kali mangangkan taki dami ay di giga chung ngam kang ngam kawa gani kuna kwa un ki kau yang acot ya sorry kau yang aya chong ke provinsi yang tik di gya wa khautin agani kuna ka ag di gya taki chung haun yen koma Nira present kang hikatik di gikin ngawan kang hing ulayang aya 200 in nirhan senteni gya kamsung ua kaw ya gankin aya gani kuna kang sing di gitu ki khalaya yan. Matubeni aya kungkuin aga ngawsi yi agi ki kamsung u ulayang kang hikatik di gikin ngawa 3% di ki gani kuna kwa un kang isteni gin un kakuin aga ngawsi kin ulang aya krisi yang hiteni gi trikwang kundisa u provinsi yang aya kunan. Lang yang cik di giwa cik chuan ag di giga chul kak aya ka ngam ngawa ki cik chuan ag di giga ngong kong kang hising giya kamso khautin a kuna yag di gida tuan a kama kuyan. Profensi kang hi giya kamsen tegin hule ang cik di gida tuan ngalo kama kuyan giya kale u kleo kau aga gani kunan ngawa ki cik chuan ag di giga chu o kuyan. Cik chua dri kubi nunga cik di gie chukwi kawa dho cha sang hik di gie chukwi kwa kwi kwi ngia wa en yeni minu bes teksi nga waki baki ki gani kuna cik di gia wa liu khamka ki veska pun aya kunan. Christopher Spice kang hiya cik di gia oku ya gani kuna gia ngun ya tege minu bes teksi in cik di gie ti kama gani kuna gia wa pofor ves aya kunan kang hi baki agang ke kam hi sa cik di gie chukwi kwa kwi space ay kungkuin agan ngaw siya gyan ngun hayra gichik chuan ay sezing gigin ong teksin ay ngun tig digi dagi sa akwi kansang ake tinig digi suwitaling ako na mokug digi ang kamchon baki yung ngge taon acho ko akwi ka ang hitig digi dang hongke gulua gani kuna kwa n kalima ngang sing gida kuan ng hi tig ang hi on khalak yan tig digi ang kwe kunisa kuan sing ate ni gyan wa kamako un ang ngawag da ngan chang hum ay fasin. Mulek ang hitik di gya wa nupal aga kuna ka ang he sing agya kam sing uwa ka hong. Aga krisi ka antik di gya chuki kawa bu aga koli ngaw ka antik di gya hukwe kawa gani kuna kwa ng ka malit ng tik di gya ta kuwa 5 milyar dolar aya malit ng sa siya diwi ka di gya chuko jala u ka hong kang aga gani kuna. Okoy hanak aw hong yin tik di gya ng mulek ang aga gani kuna gya ngon ya ta ki Kamsung ke tsigang aga chonung ka he baitalan ayi saka tsik de gie chukunung ya uwa gani kuna kwa ntaki ka tsik de gie atini 7.5 million dollar aya malit ng saisi ake ka hong wisisi ka ang kika diwi ka gie ka chuo jala ngole ka ang aga kunan. Kalaman ngang sigya kamsung ke tsik chua ayi daisen dri honor ti tsik de gie taki kao kang he kang hmm aga krisis de ge chuki kawa gani kuna nga wage chik chwa ayi 5 days in de tenisin ge kone ni wanan di kang aga chon man ngui ya gang ke aga gani kuna ka agya kamsa ake hrensi an chik de gya china ayi gani kuna gizi aya ngumsi gani kuna aga tolfuga si gya kamsa de ge chik de gya chuki kawa kang he teni gya kale u chawo hmm pati hmm nga wage chon hmm go kang chik de gya chuko kawa kama kwen. Olen ay tumina ka hong agya ngun ya taki kamsang ke chikang aga gani kuna gya uan olen ngun aga ngun chinji uan ka ang he di ka ang chik di gyan hukwe kondisan. Chikang aga chon ngun ka ang agya kam kamakwe sung wakang aga di ka ang aga gani kuna ka chik di gya tini maling aga ngaw ka ang sing agya kam tisa uan ngole gyan hong aga gani kuna sing maku gyan kamsang u di ka ang aga gani kuna ang di gya chukosan. Uam chang hum yi ng ya
Fifiri, I fasit again to all a divit the gear one. Caesari, come to do the gear sang hum. Yung here quedam we, ke eska FM.

0: Kim cha wala ki chik ya waling ki 5 year ki SK FM ta si yo mani tang ngam dek kong waling ta wala magi ang kambu kong gya wa SK FM ayu tam jagi asa ki chik kocha sang gya kak kak program yang hi gya wa barugung ay wa ya si kaman ngomi gya wa min a reverten mayo ki chik deki Thompson Nore.
1: Kame tsika faife tsamoko siebe menite nge karahwa exka FMK tsamre ya hante borikusho boriji yamago kekesha uyisika kekete na yoka hambamba borikusho boriji a jaoma hanu swere masahing revetin moyo no ti Thompson Nore dam.
0: Kim jagia sa chigem cha program yang higia ua barugu awa ke kalekum ga chigigeng ha utuan. Parlamen kang hia chigigie chok uyan. Jo komitee ke kalemang na kyo ko hana kaung gya wa jangko ayin acha ko to ko de design kahi agyang wa khamsu wa vi ko makan chig gya komitee agagan kalemang sing achig gi hm ngangan DRI federala acha ko yang hi gya wa Jordan Hill Lewis kang hi sing agya khamsu parte ikam sorry parte agani ko nagi kam ay ko chong kang hi agyu gi hm ten rute ay agani ko nagi gya komisala ngawa kan ka khwen program ang hufasin nampo kang hising agya kamsung o kaw yang ayachon ng kang hiyadwitik di giyang hoku ni sa tropa yang hitik di giyawan pero des das aya tropa gani ko nage veska po gani ko nage asing agya o ang nawag angan tagam cha wala diwitik di giyawa seziri kamja dira giya sa ang humi ang hiya kwedamwiki iska FM
1: Bori ji te bori gusho tam ki keke shahing na jingta I kara twa kwa gwe parlamen de shi o ad hoc committee he speaker I kau tai kwe he toko di diza khawana kwa te khan committee na o tam he e kau amo madam ta kontes koma gwa dia a si om o ma Jordan Hill Lewis nama parti si Audrey e korokus oho e teswere te nyamo ko teni rute si kim takon tes koma goha di festa nampo teki tue kapu su kami kuri tuendak sesin tuendak suwe bredes dorpo ki ves kapu ka nyam sana wadam takon utkame si go seis iret amno kredam bori te kikri gwemi

0: Kimsa wole chikdi ya waling ki firin diar tak manitan ng di ka fe firi ki waling ki is ka fim tam sa tini girek tam sa program yang higi ya uwa bergu ay wa ki wale punga in chikdi gen o al ya kuna ki pumalanga agi ya tisa u plisa ayi gani kuna yi gi trok tam tam gwe so ti aga ngaw ka higi gen o yi gani kunan ka higi ya uwa ngai ngawake dame ei chung am kawa gani kuno kwa ti kwa cha khalem nga sing agya khamsa wa fikin aya chang ki tai ka hi chig gi ngu condition o kaw ka hi gi ki condition ka hi un sing gi chugi wana o aga khuna yal so bi richard mai gi ang ya o ka khisi
1: khwen na bet el ki pumalanga suka anigutin

tsamete sika 6 ire tlamogwa x ka fmg kwedam bori he e sore matrati thomson norem ma parliament ye gnu otoma no hamang o ma national colored congress ko ma fadiel adams mtlai he todi october mka emakhu ko ya the pine towns district ko fukike ko huita Adams ncema sika question ha ho fuka ikisi perenata amasheko e wo khonye ematshuri ema anka ha veta anja isha qire hitam e ku he nce pere ode ncema aja khiwo ko nguri kwana ka sicana hita ko shi uru hi jere khwe oka no aja ema politiki di kwana ka un ku titi mboronga sesa ta khai hin kwana di jao aja ema kana e ye hitam Gauteng se o polisi komisaris a lieutenant general Tommy Ntumbeni mangati nde kuri ngi mporonga ji no ku mporonga ji ga ko khuji a tengi ko ji aja provinsi ki ngi kuri ki tsebesa ni kayeti ni ha koma 1% de sai si aja 209 ko uru tsebesa ni kayeti angeti kuri ji ta hana mo ku kanu Ntumbeni ngati Ise amboronga ha tsebesa ne tinta mano tsumboronga ji tsan tsebusha te ka ya ha ti 3% de sai si ha tswa ro hisa ne ti no khwena tsan tsebusha a aro nai ka ya ti am ku ji on ku sha kya ji tsan tsebusha thung kara am ku ji ta Gauteng ki hisa ne ka ya ha ti no a ja tswa ti on ku ji tamon tombeni miedik ehe ngi ku he a provinsi ki ohi o kara tsewi hi kya ti tam dri ku a u komas ka o da ka kwa ta hutu sha kai ane jamo ka ku besa taxi he ta khono baki hutu eta tsewu da ma en yen tsu si liu kham ka ki ves ka pos o kam polisha ka ku yema te ma miedik khona Christopher Spies aza kung besa taxi he Beaufort West ka kung ota ta kono baki he anja kara ko te khamota na hautu sa ka kwa tam spisi mishwe de kona no seish kona taxi ki ngota na kung ota na spatra ka uyi tam baki e tsaay ta teiti ka nyama ko dao tam khana tebe ndiw kona ka nga hautu sa ka kwa tari tam Boris Okhri wehe na palo wehe nga te khana 5 miliard dollar si saizi di siri a tse si kagdewu khana nyamo ku te ku ngom sa khuji a kantia kuna angu ka sa huri na ku tungu ti ku yema te ku khana ongu su departamente tungu di ta jawo kai kwe nga te 750 million dollar ku saizi siri khana wu ti khana nyamo ku ngom ta tukuji a no yen decent 300 tinge ho ko kuna oti ta hono 5 decent tinge ho ko kuna cha je hwai wei bir ha ti no ye tin dream ki couple ni china no awu heta ai ko si ki yamo ko te ko sa hore na ti da mo to kwara ko no 12 ko sa cha cha ri ki ngo mi ko ge ji ji sa ka jawo ko ji ta hono ti ya de brah a Dao anu ai ata huri na khatim Nepal he manda tin nga ti ngikiri he anja kau kau ti am om guru omati chinja sane ti khana ha nu ji ke ti ko kubot ji anja tau sha gara sane ku we obe a hin sane ti hojitam anu anu khana nga ti tu mu ji a khana se u gara gwe no khana a ka gwe akiri khana wo ti he anja karma sandi we mu a chinja sane ti khona kha aja khani ka kiri e wo sane ti tam ata ya ha sei si ri bori e khwe dam khwe khri e ngwe bori e te us ka khomana ko mangu tsame a khire tam no x ka fm kim

0: tisimo wola ke XKA FM
1: honor ten siwa ke nega
2: moro moro mqatsi me a paulesi tame tama kokwe manguma a hindisha ite kokwe mangukai tagone kwaya tse khabunga wuse tse kokwe tatsin takisa takite machi inwe I kama makwasi atinwe ta wale kaka koto gya ya chakwe gya chika nga gamwe ta tu mekona koko nga chika nga kajela ta ma ahindu shaita ta ke plata ke chukho nga kanda kika chikwa nga ita gune kwa mga wuse se nga taka ta chipitale nga ndo ta chikwa ke hinge ta hindu wa gata mehuna Tikwa tu kiti ati bitareta. Kwa chika kakari kata kwa sikachita. Gune kwa mika kukota makaike. Kucha kuke gune chuu. Ya kuke gune chuu wa kauna kauta ya kenhau chuu. Ta kama ndwa sa chau ka kenhau kata. Kasuke gune uta ngeke ya kesing. Gama uwa. Taka isi gama uwa nga kekwa aga teke yawe. Gama e nga suka uwa e. Ya nga e kumata uwa e. Taka mchakadubi kama nga e. Tasa chau keke kamu taka ke chau ke hunga kakaya keke Nga ta kame uze se kama mchakadubi kama nga e. Kaka, Ya, ya kwa chuteki, kaka maa ngayi kwa mako kwa ya kwa wame saisi kwa maka ya, taa nga mkwa ya mcha, adubi, tatokeke, haa, tatwa mcha kama, angata, angatuma ngayima, tasandwa kama, kama taka sagde ke kama a ka ngau ngai ka ka seng ha ya chu teng ya kwa chau ta ke ya ka chu ta ka ngwa kondwa te ngau ngai ke ke ngwe ngom ta ke ngai ya ngon ta chu ta ngwa ke ke a chu ta ti ke ngai ke guwa ta ka guwa ka gamma khu khe gu dibi ya ha Take uwa ya dang a dang take gung ba ya kang ya kang ya kang uwa kang ta do kang ke ga ba ka chik ke kang ke ga ba ya dum ngung ta ka ga ke ga ba dum ngung ya ke ke kung ngabi ta ke ke shua ya ya o ke ya kang uwa ndo ta ke ko jau a kang ta u kang hau ta ngung ta chau ke ye Kama tali wata ngay a kaka meng a ka wuse siya kwa kwa ngay ma kali wata ta kaka kutuwa gu a ta kaka kwa kwa ta chau ta ke a kang kwa kwa a kwa uka ka uwa chum ka hata ngay hundwa ngay sing na chika he ka ngay ma ngay kong kwa mi ta sandwa ta Gama kandwa ute kama kata sunta a sunta kama kata basa de sang kata ngore dure ta uke ga nga sa ga kuta ke huu. Ka uke kha kua ndaba ke ke kukwe matuwa mchita ngoko kwe tam. Ta andwa sang hau gai saka suwa chi saka suwa chi ka ya chiya ka gama kondwa sa ga. Hai chau ha hung ta ba ta kwa ta ki hu. Nga a koko ang hai ka kha ku la kwa. Kandi ata ngeke kulu ngusinke makakwa. Da, da agumsinke hima ato kwa taka hiti kwa ka tum ngon, ka tum ngake. Ama nga chiri kuku kukwa akwe kiki ama kwa kwa kwa mkata. Ama ngu kasi ngeke kun ao. Da, kaka. Kandu ake chewa ke makundu ake ke kaya ya chingo ngeke ke ya chi ta ngeke ka ka ta kabuse se ya ke sela ya tali gaungu ta ka uke ke ngalo ngonga ya tali ka de nge a angam tit nguwa ya juu ke a gaungu ta nga hake nga ngay ngawa chingke Then I can tell you me, my cracker. So, cracker, we don't want to come with gum, Grandma, my war, I can't, my dad, cut about that tree. Then there's a condo coat, there's a condo coat, there's a condo coat, and no, I got my leg, my cray. Quay, mamma, don't know what out the head, then I go car. Come with the neck, I think I said, no, okay, I drink it. Kutsewa jwe tenga akola la tenga angu naba kauta kumtai. Toto sinke kama kakwa mga. Tau kaka ungu kundwa ungu. Taka manaka ngunke. Taka ngamakatu kwe sika manisami. Sindwa teke ngeke ngara gake kongu tenga ungu. Ke ngamkung. Tese ngamkung aga. Ya gai kabe te ngte hau ngte nga singka ga kai tua. Ya ya ga kai tua se ngam kong tua ga kai akwa ke kituwa si mwane ke akwa te ngai. Se ga te ngai tutu te ngai. Nga ga te ngai sing tua te ngai ke. Se hau kai te ngai. Go si daba ta u se chua u. Ya ga ngai kwa mkulu te ngai ke ga yi chu te ga kwa ngai. Ga reng si alita ka ga te icha reng icha kwa kwa ngau ga. Ke lawa nda mai ke nchi. Ka wuze che mkwa ta kakandwa. Ka di chaka uwa. Ka kere benjaka. Ka kaka keke kaka ukawaya. Di cha ngututu te gu kanya kata. Wale chike kaka habu kake gu keke gu kaya. Ka keke ngu kaka. Ka basa kade ka basa kade. Ka chike kunwa. The gamma can't but the next liar come to get oot and look at Maguahi, sat in Kaka Kumaya. Yet the Magamahin to a gang and Magadivit the men to get the Akakatia to the chicken Maguahi the guy. Kagan the ga Maguin the gay, Mam Kata Kagan equasi, Wam Kika Kayaka Kakun, the Kwaka Kung like a Tratisaka. Kakunga, hakunga kunga, takando ga, mkwakwe kataga, taga, mkai he, mhihi, wa, saisi katoa, kulakang, takando ga, kangange taka atwam khwaka kasuke namte kwame dagama mahuka taka make ma aleka ke khatwa kwe kiguli taka kaya kai make tiye tete ga kwete ngau ke tle kuku taka ya kwe ke tle ngai makalawa mka kang na kakan do daga katang ku gam kata khwa khoreng baka kata da kata da ka iham tang hi mukha kwa kwa khandwa wa chi chi mandwa ya khong te san do ke ke o we kha we ka kha ke kwa kwa kun do san ni khaba sa khole kha san ni kha kwa kwa hang bu san ni sa kata ngi ke kha ta san ngun do kwa da Ano kau dewa, ano cuta, ano kau dewa, ano cuta. Sakang nga kuya bali. Sakang kwa khadubika, khadubika, ang nga kuya, kanwa cikota, kwa tala, kwa jungi gage, awanda okwa, ka, nungunda, ngungu, kwa agisinke, kauke, kawuzizi, kukunda sakakari beja kuya. Nau kauke, kinga wa kukunda. Kau kwa, Sisi mungu ya dake okea kia ndwa, kati ya kia ngati ya chaya ya chabuzi setengwa sisi mungu ya ta wa kong chasa ndwa ya ya kuhu wa kong kwa ka wa kong ta wa kong ta wa juga ka wa ham. Kaisa kaka wei ka wei ka wei ya kwe ka sa wuzi se kango kwe ge kwe. Gungle sa cheng. Tamase kasa ngungwa chengdu sa ngukha kwa kwea. Ta kaka kasa ngungwa kana. A kana ukama ngui. Sa ngungwa ngubya ngungta ngwa kana ngungwa ngwa chetua kana ngungwa ngwa kubu kaka ngani ta gda cheng. Ta ka ngwa chetua. Oka ngungwa ngungwa ngungwa ngungwa ngungwa ngungwa ngungwa ngungwa ngungwa ngungwa ngungwa ngungwa ngungwa ngungwa ngungwa ngungwa ngungwa ngungwa ngungwa ngungwa ngungwa ngungwa ngungwa ngungwa ngungwa ngungwa ngungwa ngungwa ngungwa ngungwa ngungwa ngungwa ngungwa ngungwa ng Saka kengaya kote ke kawa ke kawa kwe. Saka ngay kato hinkona kwe. Ta kama agudibi ta toma ta ta daba ta hati uwa toma ta nga kawa agudibi ang nga kacha na tama kaka ike msiki.
3: Moro moro bunga matamike kukumakumkawu. Manda kaya ang dat ukong na dat yung nga dat atatiyach ata kung ako tatiyach ata kawag tiyala kawa ngole ke kokumang o du ena katiti ena kagula yung haa o dat kung kung isi kung yung hanga wata chik gaya hechi ka na ikaw maa kesa dat ka kakwa chika wang ngole si chi tam kesa chika la yung ngawmapondo ke komke chisumu ya laa he abitikin ha kake wa ngwe kwe khong khwa khunga mali di kho tui ngwe ndi awa nga kho tui ngwe ta ka ya kwa ngwe kho ngwe a chi chi chi khong ngwe ugu ndo khya a ta ka ya akwa akwa sing ya ke chi khong ngwe ndama kwa ngwe a a kha bi cha wa na kwa qala ngwe chi cha ta ngom ka go ta khong ngwe go ta khong ngwa u wa wa chi suma de ma pondo ke kwenta ya ku ke wa kho kho ka kho ndwa ngwa khale ka na ngima ka ntwani ne ku kho khaba mi a kho mi kwa ngwa ngwe kho ka ke u mi kwa ni ne kho ka mi ngwa ngwe kho kho ka teta ne na la kho a ti gami khaba ngwe kwa kwa ka ke u ngwe ya ndwa khale ma wana ngwe a mi anga ma nga ngwe ti ka ndwa ngwe sha kho kho kwi ngwe sa jojo ge ka wa se kho kwa tutuma kwa ngu e cha ngwe tu gatseng o kwe tjo o kwe kwa chika ka mcha kwa kwa ya taka atata. Ya chika la kuki cha chala. Kwa acha atuwa nda keke o chika kwa tutu mahuwa kwa ang. Wa chika ndo hei. Taka wa ka asea tutura sika katene wa nguwa tene ka chikwa. Chikwa. Kwa ka acha chikwa ngai ka acha chikwa. Ka wisisi. Taka ya chela hei kula mke cha chisu munga daka nda kewa. Posi ko. Siu kwa wa si mchinge. Uwe jingwa bho bho sa nguyi ka uke tepa kwe ya kwa ngu. He kongwe ke kwa ngeke mi nga matena kwa ngu jikwa ka ma kwa wawo jingwi. Ka ngu teta ngu jikwa he mkeke mu ukhali. Dagam Kakari, Chitwa Kachi, Chitwa Chitwa Tedina Chala, Tedin Kunkum, Chingama, Tedin Kunkwakum. Yatu a bob was a cocassi to buy us Kaya. Why a new pokuna gang, Kak and a name Kaki Tipa Quieta. Gang, Macha, cock, I had. A most on no cow, that would do the alcohol to him cookie. Koma yagana gay, can the chitwa. Halamin don't know. Gamma to gamit like a muscle matana gay. Come up on that to get a muscle at a chick or crow. I gana name a catismo gay. Daga and my car would do a car called my gay. A chitis wonder care, get that. I had a story.

Pete Black Africa te tema te channe nghe te ankara si what you did to me tsati ke hiyahi khoe tate tema kota Pete Black Africa ang kona ya ha ya khiri khiri ngwe no tam te mo ni tsa ska se yal yal tate me go nye kha am tako 23 minute tsa je se ko ngyakra kho ha atano te ankate si 37 minute tswaji taking ngweku take aid that one kota darana tlae ta me ka te tsamsi u he te tu anko darana tlare ko ha kwa ha take aid ja te ko mo go na o ji ha na o go ji ha re kareta te u program te ankate des na vie ke ngwe te kan khora ha no des anavi ke tami te te te an si sure kwana usang ka tsam no jao kwana usang ka tsam kwana ka uwe mapu eno u khone ji a jao kwana no sure kwana ta ka om e ncedu he kwana ka u he khana qete tsam je wa kwana ke u jawe hambe mara te u chirika shiki no te u tsikamsi oke vieke ata ya khirina khwata no kusumutura tsam tata kwana teno me tata nakwana enka te u freida ga tsehe te corona kwe te ku shumutura na kwe so aji te ke ha ko jin na kwana enka te u ku shumutura ho jin ga ka te ku shumutura ko ji ofo te kariye te ki te ngo ko shwere ko tae kwa ko ji te ana kwa atimi ta kwa te u kam kuri ho ji no te u a ko in ji na ta ikara ku ho re karata a ho je ka e ja tu an ko ta te dara kwa kwe no nge freida ga tsehe te ata tu an ra ti do wa te te u sweji te u kamkuri tsiji te u ahoje te kai janga freida ha tsa se ta tu anko ta dara na tsaya gwe na kwana ke garo nu honatin siva o ta hono nyega fmc ke na go tu anko dara ti markes jetembo mse ta ka de tuka ate ana kwa 12 e tsama te kwa ga te si khere khere gwe

0: Nji ha kam jina ta te kere te kana kwara ku kamere ta dawo kyanye de kya de kunoka. Tsawo ke te kwe ten kondo kere te kamiti hin. No o cha te shore ma de kya tin te shore ma gonje de skito komo de kwa te shore ma yo. Nata hana nya mo te kame kere kana kwa ko te kwara ko tuja ya kyanye wo sha. Nka ko skito ta kwa kom sa nyen no. Ite te shore ma yo. Ata ata ke kana ho ntata ho jukunwe ta ho no aqa ho jukana tsamta mkhana na ta nga ire ka ho ko te ho ho tsata ga te ata ka ho ko te ku mo tsa tshe wa ga te te ke wa ta ke ho ko ku a ta na ku ntata mkhana na ta ya ko na tsuna ta ya ka ya ko he ta ku ntata mkhana ina an ga ha qara ko ya ke he kara ku na ta ka na ko te nta ndo le tsama ku ngwe ga ka to te te o dara ko tsa swera ma ka jumba sinoya ta ho no si wara ta
1: ngo nga o di atete ta ki Hakwa ya wataki, hakwa ya chanataki, hakwa hambe kawana chakili ya wove, chaki kumhe wove, haku teiti ya wata. Hakwa ngati kwa cha jao aki. Kwanamki chakiangate, makicha shino, hakwa cha angashino, chakui hanga umachate, chakumateve, chanite wacha chakalakuitae, ning kui hanga umachate aki. Anga kuji aki te. No hambe chanyako kwalashina kwa, chanyako atana kwa chakumako. Majakun Shaheno, Maka Chakumati, Chakumati, Mamaka, Kushina Yar. Now, Tukumakati, Chakum, what is in anti Jawako, like Jam, Timati, Amati, Kumako, Shimuate, and Tishan to Anna. Then the child tie and very dainty, Jasukumako Shamakati. Akiriji Kusha Teta. No, Nekwa and Gustuikwa and Pinduikwa and Etim. And choro kaim atim nema ne radisari akuyakon
2: riano
1: riano ata shim akiyachata

0: yani xa kukuthi khule igqibe yecoxa xa ndirho nje anakhwena teke hecamsi ngawode kite khuni yari xha kuyagcarada kunum nxekhwerha wanancopta tiyaxakwakhwana ndibe nxekhwa yixerhwa tenkiri yanonceda khonto itema icushi wancinci noxa nxekhwa yaxa orahe xecomi kitsham ngara nawo khomsha ncigcamsi ka tebe ibaleke dictiyeta kushoneshim ntwendarha mtake koma kutsha xinwo dukutu mboro ngarhoti nguriboriti no agoji bebeleke te ciyebere gaeyakate xekam ka goji koma go nte bebeleke yake nte dokata xam kurite xamenta khwenate oxuna te otaxuna ncana oxuntuna abe yatyhane go nte aza bebeleke ciyetete tsem go a mara ana agoji ka kwenye ko tee anca ncata bakatsama natatlaki ga xhwebi namako nce a motetoshu ane bebele go eta ncete kwenyetahano tyhane mana ta a kurito ana ko tee
1: tseya hati ye peyete galaka dantlora atima pero roe ceu cae kara goa mana ta a tamati moto se goa ta a beta ne ke tya ncwethi ya gxekwe mokwame bethi ya gxekwe tati ciye xoma dihinye go eshere nahima mokwame noncema pieroro tati utya ya hano te xoma darahi cewa te joro nahi diga te xonwehi te kare ya go thiya tinde te kata dine te kata tum dinima khumbema no diga cherehe denga he tate unwa ko teta no ngamte teta mkuli ma twa chawe kunim ko te kyareta kunim ko te anata tem yekari khuma khuma twam khuma dwam khuma te yekari nata khawa ko te kenata be duwa ko te kenata be u khonim khuma te koro ta khwa njabe mkhuma u du mkhuma tabo ma tako ngamka kyam kwe kwa teta shona ta kwe kwa kwa kare na kuni kwa ku ma te kwa kare na kya ye nga nge ma ku ma kongi ta no nga nge shiye shanda ma kongi ta no nga nge shiye nga nge mte ko kame ti hima ke ma kongi ta no kame ungu mku njabe ya diko wa te kongwa kwa te kapo shiye tabe duwa diko wa ngam taba iko te ko du mkwi ma gunino karam ka kuyi quta mihim khoma shawe ta khono thuwa khono kuyini dum khoma ama kum kum khati qayim besh natim besh tabo mwa kunu kheri ga kwe qae ta te te ta kuli hene e qa cha tingama sha no tingama de ma mabe tim twe ma juno shay ti te kar ham twe ba am ti kar him gwa ma ya qiyen shi kamwa mata ta go kheri no ngeng e no nya in khide ma to mi Hei hei di matomi, aji shwe kwenye jikwi jino tikwa cha ngama no tokwom, te tamayi ke nyama ku kwete ta kwete. Durong ebga, muhotoro mahambe, kaparo mahambe, durong eya kate nyama hi, nako tamayi dikuto di kewu a. Kama ti, gaiko matkwaya ko kwe kwi ji, ti ukwi kwa nge uka ti ku kimchi, takuno, ti nyamsha aka kai. Ta kwe kwa shum ki tuan. Nje utwa khatuk e kha ta kwe kwa khatuk e kha kone kuibe. Hei ko ka kwe kwe mami ku tema nge ka mjwa am cho wa tema. Cho hibe ngam kulima. Nduhu na shan kwe teta. Te kwe te shan ta be. Ti nganunguri te kwe te shan ta tanu. Ya ko kuwa ma kana kono shan kwa te anata. Te nyam te teta ma nduhu ma shan. Nduhu majwaku maka, makeku maka, chokuku maka, no. Te garano tishia kunu mbusha kwa kwe. Mbusha kwa kwe, taite kuria ti kubina kuna. Kwa cha kumnu to kumsha kwa itowe. Ngeti yako, teha khaiha ya kutoa. Chao ya hano, te tako te tehima. Ti koma kuma kwa aki, ae dikuto, keuka te teta. Dorong ema te te karatama. Nungam dikuto ma, hambe. Jak angoro na kore chana ti kore cho ho i mangge utwa ta ku ta ngge wo ko ti ta ma ta i ma be ta ko tui ma o te ko ko kwa kuwe ha ku de ha te ye ha ne kha we ha nga nga man ta ge nge kwa ko te a te ga ya thai a nga o ma cho ku kwa ma na ta no nga ma a ma cho ku ko te ka ma nga ma ka cha cho ma te ko ma a ma nga ma cha be kha ma nga de ko ta ko ko shu mo man gwai am o om ama kunini kuni twa ke he khuma ko ka akina kuni khama akya gurwe ta kuni ti twa ta te ko kunu Tum am dum am tro anke di hank am am ngi u kati kati em ko kre unwen ko kre unwen ko akwa ndwa ma ko chata ma changwa ma na khono cha ake kwa no cha shinu ti kwiti cha kiri ya katete ta dikuto angoro kuive mo tino cha angoro na ko chana tata no mborunga cha kama komkome ta ko tute ha kama cha mborunga ma khoha no cha kabe ngamte ya ngate mki kui kumahambe akumahambe ngiye wa kote ta mkhanye kam kwa ko wokuri na kote ma yom kama cho uma ama ta ko kwa uma kote ta mangi uma atate kui ma atate am sho ko magdaka di tabasha kungwa ti kompi di anti ta ko sho ma kobe sho ma ma kaqwa kwa kwa kwa no atate ko koru kote ko kung ti kam am tui ma te ko kunino am ko ma te te am te ma na da te te ko dikutyo ngam ka te te ta ma chata machamono kwa angoro tebe regekwa kwa la kwa ko ngandia I taka kwa kwa no am dikaka ya machino agekwa ake yanu kwa kuma bema yo kaka gekwe kuri kame kwa ake kakwa te chamo tinu gberi mga kwa no kakwe ta yo kaka jengwa iki kwa isha ang ako kwa ita ngara choko ngam chama teta ngita utwa ita ujana tewu sakatimo wata ako mahambe benge kama kamga shiye kuko kako makokongwa gekwa mtama kako mtama tanakono gekwa mtima kamga shiye kono kongo dikani miya te kwa kuwa kuri man kuwa kuri ya wuhabe dikutoka kongo ang ikara kiri a dikutoka chako wahano chasu waka kawa gobe chasu waka natecho wa shee gobe o dikuto loko te kuma te kurienke matamu wate. Kani mache ngie wisa na kwa kutanki te kite ya kwa kuti. Na wabe ya kuwa di nguwa, kuwa di nguwa, kuwa nguwa wabe. Nguwa kani ma di khama ngomata. Kani ma ngomata si to kain kuna to te. Tamiya kwa minya kukunkara hima. Ngam kite dikuto makungwa hi. Taku ngam dikuto mkani mkuye mkuye ma. Kum kue. Nam ku e ta aku hek e ya mama na mama moka kani he nga hinki te ha. Ning eno beberem kita nga mama e kuye kuye. Nam ku towe aku ti ndo ku ti ndo ku mahambe kain kuma yom kama mama si te ko nga ku kungwa hima. Nu nga ako di aji beberem moka tamati te ha koma te ma. Kain kari ti ta me manama kain kare ma. Dikana minye si ati kwa hiti nu nge kano kain kare ma kungwa te ma mama e nga e ku ka he. Koye ndoti mama nga go ga koye kaoti mama nga go ga tsana tanga ya kwa tsa kwa shobe kwa tsa me mama nga go ga bebere mka tama kana kwa mana khani mkui magana ko mathore ta khwena tanki ekite nge utu ekite nge utwa ate kwa timo wa tabe no ngete ga te ya ko kwa ka putu makana ko putu makum ta ko putu mate ya kewa ko ta ko mburu mto ha ha ne jambi ya ka kama yi gwa bato ya ko putu makum ta ko tiu putu ka ngebe na ko te ya kuye ko ka ka shi kain te ya ngai ko kain ngai ko e ta miya ko no she ko mana ngum makum wa te ta yi kwa kain kara kiri di kiri di kiri di beke ya kana ko kum ko makum ta ko ngam kum ko ngu ko to ya kana ko ngam kum ko miya ta mate kum kwa no Kawana tegu ya kwako dikuto mahambere kase ku twa matana tana tako mankao. Twa matana tana tako mankao. Eta eno aku tikwana kunkwe yoha. Ata tete habek eki eki eki diga mate kare ku teta mumbai chawe. Chawe ya tia miyano. Nunghe kuwa miyakano kuwa angua wuhabiki kuwa kwe kuwa kwe tiko hinte. A beberem kati ta mama shum kuima yom kaha beberem kati kwa kaha. Ta kun teta ma kain dikuto kewu ka teta. Nune mtega ma, ako ngwene tuam kama, kako kai ma kai, make ma kai. Shasha ma kam ki kwa ambeshi. Shasha ma ngam kuri ma kum kum ko tuat kwa kabe nje wa koti ma chao mdiyo mka ma chao ma ama kasha niko uma kaiku ko teko ma. Nune kaono, kaiku ma hambe, tkoro ma kaiku e, kum uma ngata putu kwa kara kwa hino ngako ya teko lo kwa hino ko te te si kakunga. Tem kubikubi mtui maanta kwa kuku. Hambe chakama chakama kwa kamu nuu. Kwa mchaku watama. Cha shubi na kuta wako cha. Nga mkuri ma kum kum kum kwa cha mtakure. Le chakumure chakawe cha shubi. Nungema. Kekadema. Hiye. Iya kum kume. Nga shubi mwa. Iya kum kume. Nga kum kume. no ake no te a ma she ko kware na kwate ke ma khani ma ata ti te go re beta to ata ti ngai beta ta khani mku ya te ki tsa eng ga te tso te o mangi u ke ye ta khwe ta ko tenta re ja sana tso o te ma mo te ngam te na tanya ko kumki khani ma she ngie bi sana kwa ko ngoro mka te ki ti no tsa e ka we ne se kurapera go e buka ya ka ti ha khoma ko ka ko tso ta ma kwana sana go be i ya te ke ma ga tswa ma Na, je tiri tre, ata mima, hambe kum kum kwa ngam kurima. Nungne ma hamde tre, kato kwe, mdekwa tiri tre, anungata iite ma, makikama ta ngoreshi cho ite ya kuri kuri ete. Aite be, nungako jama, tako kwa she, nukamkai, tako kwa ngam kurim tete etama, nguhu ma, unwate nguhu ma, ya unwata no dikuto mka, ngama kum apto omka. Nungne kama nguhu ma nge, Na manje tim ke se ko kam kuri khum te manje go go kwa go tui a kwa go te ana ha buka no na buka ta ko ma cha nga se e ta kuwa ma ya cha te buka a cha tona dikutom ka kunka a buka cha tona kunka am kuim ta ko mguye hi e go bi chi gui ko a dore ko ten e a cha gui a khuti a cha go go ne kwa go ya ta cha nguri na tete mana cha nguri ete e kitai hama a dikutwe ta ko macha nga ka te go go tsa hano ke mo ate ka ke tsi ya ta ka go tsi ka tsi ya ta ka a ke mo ate be no nge a mira ke te tu ti tsi ya ngom tswana si ne bo deru ke te tu ti tsi ya ngom tswana nta ga tse ya ke ama ke ge bo kwa tete nga mbe bo ma mboronga go mtsi ma tsamkate mboronga go tsi ya kamkata ti mo ate o ka tsana kwa go ti mono he he ne te ya mama nga ma ne nga ma ti a kwa ti nga ti ta mikwe na cha mono ngo ya tswa tswe kwa e cha mono na ta ya kwa ta nta kwa ta ta ata tete ma dikutwe tete ka ra ta a ntwa ka u a ka ra kiri na ko ta ko ma dikutwe ta ko ma cha ta ne dikutwe ta tete ta te a ka ra ndu ya ta no ngem kuwa de kuria te kuwa kuria wo ha we nguri ko die te nya te ki a ka ra ten ta am ki te ko ma te am ko ma te kwa te ko ma te no huwa ko tswa te na ta khwe dikuye kum khuye ngewe kuma a ka go tsheya tswa ga tswa tshebe sha sha a tswa tswa ga tabe ngam kuri mtete ta machakara tano nge mkuri ma ngie be tsana go nguma kwa kuri ma nda kuri ma tamite kwa ga buka ma ana go kunwa to to kunwa go buka ma mto a te ma ta ko ya tsara ta buka a buka a tsheya gona ta ko di kuye tsheya gona buka a tsia ma tia buka ha ta ma tsam tsewa go tsam tsam ta sha mtsa nga e go tsam sha bona tsam tsam kawe ta gona mo ne kwa kwe kwa kwa kuri kwe a ke ya go to wa ta wa te go tsa ya te na gona a mama shi doro shi ka kun kara kun ga wa go go gano na kwa kun kara he go ta ta ke ka ya te nga no tsa kwe shi ya te a wa te khere te
2: amen e a ke ga khere na mo ga bana tsuba tsa tam tsa ne tsa mo ka kiri ki msa go tsin e tlo bengwe mo ya kana kwa ta go hano na am te tlhame he mtsa matsa go go tse tswe ko a go tsin tsa ga ne te tsena mo matete ke le ke msa di
1: am kuri mtete he mataba ya ke shime she gwa te a uote tsa ma uote tsa ma shondore le ke shime she gwa te a ta ma ku wa tswa la ta be ku wa ya nga te shi nge mkuri nge mbe ma ke shime she nge e ma shondo ma nem e mama pe bata ke ha tung shi ya ti kwa a go je te ana ko te no am kuri ma ham pe kum ka u wa te u ne ta u ha yo ka to ha te no kwa re ko ta to ang gu ko ta sha ka u no ta ne ta am hom shon do ko ki shi me shi ko ta ko te ana e be a kuri he di ku to ke u ka te te am ka no nge ka di ku to ma ya ko swa ka te kwa ka ki shi ti kuma kuri mkwa dima ngwe go mtama a nge ngwe mangande ngwe ma tsega to hi ya te go ja di kuwa mtwa a go je te kongwe kongwe tsho uru na go te nta ngwe ngwe tsa se ma to tsa se ne te tsa ke ne be a kuri he a wa te khere

0: Hona tin siyabe o wa dono ni ge XK FM siki. XK FM en cloud tek tek ngcelo kona tek ta te te ta ko siki te ta yako. Dana na ta yako te ta sore ta yako ta ko mte khuji klas na ko te ko na ta yako khuji. Ki ta ko skan te ta ko kan tia oro na tia ko te o chiri ko ju gam ji jam. Ne na ta ka te ta ke ke dango wo ka ta chiri ko an te ta ko sen cloud te kan ta ko ko nta ko ji cloud ko ko ji te ko na ta swa te ko tremenda mo konde. Ta ko no mo kana mo kuwa no ka ye te ta chebe na muno. Awa ha ha ku yanda fikamba eh o mata de kye kle te ta gusi o siki no te kla kwa dinga sika te o chiri ka hosu anis jano chiri ka hwe nge ti kam sikite na mona ti te o platform de kwe anis ja ami ka de kwa no nge ti ngu kwa ja te mo de nge ka yin sikite ga gere kwa ja ke dwa ka nge meti ji aji te man ti mo de na maden ka ye maden ka ne kwa ta ke te ngere ikara chao ge mo yakota ama te o mkam kuri an o man agi khabana ta na dana sin aneko te cho cho cho ti nge ti kamje kaje go tago tlo go ane go tinbungan a tago ngo ntwan tsedi tiet na tama ka go tlo na sika no ga ane tama ga na mente ga tau ku o jam tam ga go tswana teng sika tlae kwa go komsa yeng nga ga ga re kama kara go tetak le kere tlae xk fm sikin te kama u ye bere ga ka e tsena moko ka kwa te wa ko sa te o tlae go sta le ti piro mo sa ga go te go umchim kwa tago ta tlae kwa go yeng to no chike isha wa re shim xk fm sim omki
1: kawe o metimo o tebe ke nne ngumgoro ke a tlem gom tloet ma na ngo tete o
2: a ma di gana me tate ka ke go a
1: eh
2: a go ka ene na mo e ga ntse ke na mo na he ke te o a ma ka e dite
1: ke na tete am tlan ke
2: ye dite be ma ka ke kum sa ke de di ga ka
1: eh
2: a ke te o a te je u ji tsom ji na u ji ko wa a ke cha ti to am tem na mo ma e ke ho e na mo na ti e ke ta ko na te hi no gwa wo wa tem puri anu tsiya wo kuri na ko am anamu di ma te ta ma te tsiya wo kuri na ko a ke te na mo na ti de na a ke she ke ja ho no she ka ku tlo ko ya ti ho he ka ku tlo tlo ko amu a ti be ka ku tlo tsa tsan a ke wa tebe kana a tsana jwa a tlhaya te tsana sa sa ka te go ja a ke se ino ta go go se a a re tsanya te na ke se tam a wa ke no go wa te di go ji a ke te di a go hi ya te ta ku o a he te ka ya go a ke te ka re go no te ta o tsan a tsa te wen ta te go nya go te hi quick e ku ma quick e ku na ma chiroku Shiro kuma shwe kukoma. Kusen kuma kusen ku. Tiko ji aki te ngama kwa ku. Ehe ati kari ti. Tako te ngama kwa ku te thara ti. Ata.
1: Naka chwa na kaya no. Kuo komo te kwa ikara keke. Kusi klasi na ti hoki. Kana kaya ta kwa. Ta wite ta ikara si keke.
2: Ie ngehe a. Uma te ti ve no. Keke re ti kwa I. Aka kui no. Te te kuno tuna no tuna geru kana ake te geru geru tative no tuno geru siki te kai ni sini geru na ku tun te kai siki ta kuno koma te kwana iya te te makana ngwo ko ma koma te kwa I mwa tita kuno a ho je ha je hi ta te ake tan ma ma ko e te ya te
1: nde tu se te tu ni ma te tive atina kaya ko ta ka te oke
3: Teti. Ma ate si teti kwa na he. Mara ako di ahi sa na tinji. Ahi si minya ako mwine. An kia ya ti. Ti ko na kae ata kwe na. Ngi tatua ata kwe.
1: Kone kia tua ene.
3: Kara kwe ta kwe ta ko. Minya ko gui ta hi ka jitwa te ko na kae ko te mwiti. No ako di aja oho oho. Akan hinya ta khoji amo itiyo cha mati yo ti yo ti yo ti yo abara ba kham tu ka te tim ka ya tu ti yo kai mo i go a ma yi ba ga ta iyo ka go to a wo yi ji kya i ka ro ko te ga i ka nda mo sha ta khu ko ga kom kan ki a iyo ko go en ge ga mo ma ko en ga mo ti a ro ki ka na go ma ta iyo ka go ko no tu ka i ko na kwa tu ka i ko na kwa ti ko tu kham re di bo khama khoi ko ada khoi ta khoi yo khodi na khu ama kwa ku kwa ku kwa ku ta huyo kom di ma am chenya sam na ku sam ta ko iyo ko ku ta huyo ai ko da yai ai ko da yai ai ko da ya ta ko ta om ki go ta ko bu ko ta huyo wu ta ka re ho di ku da bu isa a isa da ti ho na mo ke u ni sha ha tu no u uwa aja am yi wo an ba ke ku da kwa
0: ngama na mo ite
3: ngama ku yi ko na mo ite Na mui kutiko kwa kutuwa takwe, nduwa takwe, uwa kuno ama teiko, ui kutiko, bera teiko, tkara kuko, tu ki tkara kwe. Ako jikeu nisa teiko, naka iti, anyi kwe, anyi huye san kwe. Nguwa iti tate, kwa amu kanmu tate, nguwa kroo kao karamu, ishe te hangere kwa itamaka, kwa ana ata teiko ye kuko. An aba kwa kwa itamaka, ana ata kwe kwe kuko. Tai khoe o khu o khu o wa te ma o ko te ku a te ku bo te na a ta te ku e ki ku ka kho a khoe a hi sha da ti e
0: ngwana tsu ga tsu ke tri ke sene ti ba ngwana tsa ye ko ma ti go na mo te ke ti te tin she a o shi o she te ti no a ta ga ku kya ye pe ni sha a mi ya ko ha te u go kho e ru be a ja ye ma ma na ya ya kho e a ke ki go na mo na kho kwa Chemha, bata kun te toro na okuri nahi. Na okwa di chana, taminu ma bai bai. Kwa mchan ma. Taku no me tu na hiye, ngante si diyana ke ha hoa. A ta ta kun ba me ta yang hoa hi ea. An chan te wokuri a te wokuri na te keki hoa. Ngo chem tua ago wo si kombi ya kwa nama ngote kwa kwa ata ngon kwa kom kwa hino. Ngi hoa chem ho e ta kun hi ya te hoa. Hing te china, te kya ma a hui a. Hing te toa. Ming a kwa ng kya iku tungku a te huna a hui a te kya ma a kuin he ta kuna kuin ya kwa. Ba kya ng kera te ta. Ng ita ma a birikon ba ti ma. Ng te ting kwa te ta nungu hambi. Ng ya ng ngu ya ta vi. Ta kan kya ya ti ang e sheki. Kan kya ng ta ka toro ko na ata iya hu. Na ng ka toro ko ata iya hu. Cha kya re gobe ko nya ho jana ko ngu ko me ko ko nya ho a a wa kha tama te te nge ho ta ho un ho ta kha te te te ma kan kya e na e te ko ko nya ho a an kya she wo ku ri a
1: no tun ta ro ti vena a ho se ki na ho ko ma ga ka ana ka ye ko ga bana ya ngi ga kha di no ho ka ye ti ga ba ta ne ya mo ho ya
0: ka ya te be ta ho ko a ha ko be na ta re she e ya ta si she ya go ba ti u ma she te ko e ga a ko mo kwa kwa a ta she nga kwa ting e ba
1: ke no o ma sa ma ko ka ga bana te o ta kwa ya mo ho ko no a ta ngu ji e ya ti ti ku no ga bana ma kwiri nga ngu ji ga bana ga ya ngo ngo e ko e tsane ngo ngo e go ma ba ta i di ma
2: Pego ma ama tiaki ukanxesi muatini sho mana anga tidzwa karaho ha go hegwana ha ting kana ti
1: sho mana ba tswa ka be
2: ke sho mana tswa ka sa nya tita ma ke ke se kong kwa kwa go se a kong kwa ti kwa ga tako se ya tsare go inga ha ba na tswa ka le a ta u ka tseti muatete a se tswe o he Pego a
1: Ai, ye kwa tinye mite, we se te tuye kwenye kwenye kwenye maka, mba ato amka.
2: Mba ato, a se si inu haro titati ve sebe, ha kwa kwa ve na e kwese.
1: Se kamta e.
2: Se kwa ve na e kwese ma ama se te mite ve ha kwa te ati. Ha kwa si so manate ya ui ui. A ki kana toa ha hai ha toa se kuwa ho tiyo se am kutu ya ho ta hono. Ke hen gurupu he ya, ke hen gurupu he ya, ke hen gurupu he ya ta ko. Kana hai ta ko ji a ko ji ya ko.
1: Ai wo ho tiyo.
2: Hiye, oka. A kwa o nugen na chichi sen ta ho ti mu a koma ti kya na te. Hiye, an e tuye te a.
1: I'm going to go to the house.
2: I'm going to go to the house. an kara kenya
0: a de hotel ma kuli khawana kwai
2: khawana ham go em khama a kha u mde u ko ha gwa te nya ti kha he a da to me ai te be ngam ki ai mka tsuru na go kha kha po be o tswara tswara na te te mane tsuru na kha ta na kha le je kwa te a ta hi se na tin an kara kenya da kuma a ko tswa ka da kuma ta ko ji ka ka ti o an kara te ki kya nya te ta ko no te te a te kare tin ka si ki wan on di te ti be che ka te ko hen ta ha pipi am om o ka twa om o kan ta ha ti ka na ho a kun ta wuri om o kan che hey
0: no am tim ku ku ka Nai tiba nyong ka tsau ko hambe aga shwe ko tiku aga tikya si si khoti manyo ka bana na tese na
2: baya ka woro ting ngwo ka twe ting yemu boka wa te twa him a te ya ko te tsau kwa ra him a ya ko